ngayon ay September 8. Ayan, happy birthday kay Mama Mary, ano? Maraming nagsisimba siguro ngayon or in celebration ng birthday ni Mama Mary. This is a very celebrated event dito sa Pilipinas. And anyways, good vibes morning sa mga nagmamaneho ngayong oras na ito. Drive safely po, ha? Put your seatbelts on and use the proper turning signals. Sigurado ay may mga naghatid ay pauwi na at yung mga magsusundo naman mamaya or magdadala ng lunch ay naka-park na sa kanilang mga parking. Kasi ang dami nating nakikilala mga ka-vibes na ano eh. Yung pagkashatid sa anak, doon na lang magsistay nearby sa school para dalhan naman sila ng lunch. So, ang effort, no? Ang effort dati, ano lang eh, pagkapunta ko ng school, bahala na ako hanggang hapon. Yung ganon. And ngayon, talagang ano, alagang-alaga ang ating mga kids. And yun talaga, siguro mga magulang nito, mga millennials. Hello, shoutout sa inyo, sa mga nakikinig sa atin each and every day. Good vibes morning. At syempre, tutok lang kayo mga ka-vibes para sa ating good vibes music. And in the next coming days, ay pag-uusapan natin yung mga sineselebrate natin this month. For example, this month ay mental health awareness. So yan, may makakapanayam tayo next week. So abangan natin yan sa programang Good Vibes Morning. And syempre, Pasko na, no? Ang lamig na nasimoy ng hangin. Kanina nga, mainit na tubig. Hindi naman mainit. Maligam-gam na tubig ang pinanigo. Kasi lamig na ng ano, yung tubig dito. But anyway, dahil dyan, gusto kong magpatugtog ng Christmas song ngayon. Wala lang, gusto ko lang. Ito na ang Himig ng Pasko by Apo Hiking Society. Once again, my name is DJ Frankie. Spreading good vibes this morning, only here sa GV 99.9.

0: Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eye.
1: GB99.9, your good vibes.
2: Tol!
3: Oy, Tol!
2: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
3: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
2: Pero, puro pangit lang yung pwede.
4: Ayoko na.
5: Hala, joke pala yun.
6: Hello? Sa GB99 po ba ito?
7: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
8: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
5: Bongga!
9: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
5: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangigising.
8: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
9: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
8: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GB99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
10: GB99.9.
11: Your good vibes.
10: Your good vibes.
12: 8:38 a.m. on clock Philippine Standard Time. Nako mga ka-vibes, nagtaas na ulit ang presyo ng petrolyo, pero chill lang. Wala tayong magagawa. Ito na ang Good Vibes Music para sa akin by City. Only here sa GV99.9. Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie.
10: This is DJ Frankie, 8:56 a.m. on o'clock Philippine Standard Time. Dito na muna magtatapos ang aking programang Good Vibes Morning. Tuloy-tuloy hanggang Monday to Friday yan mga ka-vibes. 6 a.m. to 9 a.m. at manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GV99.9, your good vibes. Happy, happy.

0: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
1: Alam mo ba MLMC, Mommy?
2: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
0: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
3: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
3: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
5: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
6: Barangay boy. Di ba ang pera ay nabalik?
7: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
6: Ay siya, ako'y bayarin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
7: Ha-ha! Ayaw ko nan!
8: Hala? Joke pala yun?
9: Hello? Sa GB99 po ba ito?
10: Ay, opo, ma'am. Kaya tara na at makipagtsikahan.
11: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
8: Bongga!
12: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
8: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangilisin.
11: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
12: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
11: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
3: GV99.9.

0: GV 99.9.
1: Kapili nga nito.
2: Ang mahal naman. Ang bente na lang.
1: Ah!
3: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
4: Rexido Forte!
5: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV 99.9.
7: You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your good vibes.
8: Isang oras sa buong Pilipinas, 9:42 ng umaga. At syempre, welcome pa rin ho dito sa the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes. At syempre po mga ka-vibes, dahil nga alas 9 na, oo, ito na po at suma sa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangitsing. Magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. At syempre po, nakakasama nyo na po at makakasama nyo hanggang alauna ng hapon ang pinaka-pinaka-pinaka-sweet na DJ sa balat ho ng radyo. Ito po si DJ Honey. Vibes, magandang morning. Happy Tuesday po sa inyong lahat. Yes, araw ho ngayon ng Martes, September 8, 2026. Oy, sa ating mga ka-vibes dyan, o Martes na. Martes na o Martes pa lang? O, alam nyo, kahapon ay Lunes. Parang feeling ko Wednesday na. Oo, bakit ang bagal-bagal ng Lunes na ito? Kakalorky. Pero sa ating mga ka-vibes, again, ngayon mo ay makulimlim. May pag-ambon, may pag-ulan sa ating mga lugar. Kaya paalala ho sa ating mga ka-vibes. Kung wala naman ho gaon, lakad ngayon na hindi naman ganoon kahalaga, oo, makikipag-chismisan laang naman kayo, di ba? Makikipag-meet up sa inyong mga kamit dyan, sa mga inyong katsat. Ay, pagpaliban nyo muna ho, oo. Wag muna ngayon at kasagsagan ho ngayon ng habagat. Eh, baka tayo mamaya, no, makikipag-date, abutin ho tayo ng ulan, wala kang dalang payong. Mukhang kang ano, basang sisiyo. Eh di ano na, wala na. Na-turn off na sa iyo ang kachat mong ano, afam. Afam talaga. Well, mga ka-vibes, ngayong araw ho ng Martes. Yes, magkakasama-sama ho tayo mula alas 9 ng umaga hanggang alauna po ng hapon. Kaya ipadala nyo na po, iintayin ko ho ang inyong mga pagbati, ang inyong mga mensahe. Kung may naisu kayong batiin, ano, ng happy birthday, happy anniversary, o kahit ano pang celebration yan. O baka may gusto kayong singilin ng utang nyo on air. Oo, wag lang natin papangalanan. Oo, ano lang, magbigay lang kayo ng hint. O, babasahin yan maya-maya po ni DJ Honey. Siyempre, kung kayo po ay ano, interesado magpadala ng inyong mga pa-shoutout, ang ating hotline number po ay 0926-079-8708. Ulitin ko po ha, 0926-079-8708. At siyempre, ang ating naman hong Facebook page, kung saan andyan, lagi tayong updated ha. Lagi tayong nagbibigay update sa mga pinakabago po ninyong mga balita na kailangan nyo hong malaman araw-araw. Kaya magtungo na po kayo sa inyong mga Facebook. Opo, sa inyong mga Facebook at isearch nyo po ang GV 99.9 FM. Opo, huwag nyong kalimutan na i-like, follow at i-share ha. Pwede-pwede kayo dyan, ano, mag-message mga kabads. And of course, ang atin pong online live streaming. Yes, napapakinggan ho tayo diyan. Maghapon, magdamag. Diba? Kung wala kang subscription sa mga streaming platforms, ayaw mo nang may ads. Oo. Eh, isma, ating ano online live streaming ka makinig, opo, magdamag tayo dyan, nagpapatugtog na mga paborito nyong awit. Sing! Diba? I-search nyo lamang sa inyong mga browser ang gv999.live. O di kaya naman ho, dahil nasa Facebook page na ho kayo, nandiyan na po yung mismong link para po sa ating online live streaming. At kayo po, pag kayo ay nandiyan na, oo, meron dyan ang comment section. Kabog kayo. Oo, pwede kayo dyan mag-message mga kavibes. Ngayong araw ho ay makulimlim, maabon-ambon. So make sure huwag kalimutan na magdala ho ng payong ng panangga sa ulan. And of course, ang ating mga estudyante po na may pasok ngayon, yung ating ho mga empleyado ngayon na papasok pa lamang, huwag niyo hong kalimutan na magdala ng payong at saka ng jacket mga ka-vibes. Ano? Dahil baka mamaya ay malamig sa ating pinagtatrabahuhan, malamig sa ating office. Nako, hindi naman pwede kayong hindi naman kayo pwedeng humarot sa loob ng office, 'di ba? Hindi mo naman pwedeng yakapin yung crush mo. So magdala ka na lang ng kayo. Oo, ganun lang 'yon. Kayo talaga. Wow, mga ka-vibes. Again, ang inyo na po nga napapakinggan na programa ay Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. So, magkukwentuhan tayo dito. Tayo po ay magchichikahan, magpe-play ng inyong mga paboritong awit scene. At syempre, hindi mawawala yung mga updates po na kailangan nyo hong malaman on the spot. 9:48 na po ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Balik tugtugan muna tayo. Oo, magpahinga muna kayo sa mga chikahan natin. Kaya shout out muna si Maki para sa awiting na mumula. Muli ito po si DJ Honey dito lamang sa GV99.9. Your good vibes.

0: Vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami!
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
3: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming! Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: ka-vibes, 3 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga, 10:03 in the morning, ang oras sa buong Pilipinas. At syempre, welcome. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Syempre, dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At syempre po, ito pa rin, nakakasama nyo pa rin. Oo, ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. Mga ka-vibes, ang tanong ni DJ Honey sa inyo. Kapag may nagtanong sa inyo, na pwede ba magtanong? Wah! Ano ang isasagot din niyo? Never grow old! Ay, di ba? Kayo talaga. Ayan ang usong-usong ngayon sa social media. Ano, si never grow old. Feeling ko, lahat na lang na magtatanong sa akin. Halimbawa, ay ako'y nakatayo sa labas, sa kalsada. May sasakyan na nagtanong, ma'am, pwede ba magtanong? Never grow old! Kahit magtatanong lang naman kung saan ang mga daan papunta rin at paroon. Hoy, pero ha, in fairness ha, thank you so much. See, never grow old. Oo, at saka iba pong mga content creator na sana hindi nag-endorse ng sugal. Ay, dapat tumulong talaga kayo sa inyong kapwa. Oo, kasi nag-uumapaw na yung blessings nyo eh. Nag-uumapaw na yung pera nyo eh. Share nyo sa akin yan. Oo, hanapin nyo si DJ Honey. Ayun talaga. Kaya mga ka-vibes, nakakatuwa po no, na sa kabila po ng gulo, sa kabila po ng kinakaharap natin na iba't ibang problema dito sa ating bansa, ano? May mga ordinaryong tao pa rin ho ang handang tumulong sa kanyang kapwa-tao. Oo. Imagine mga ka-vibes, no? Sino mag-aakala na yung simpleng ganong content lamang ay magiging ano, magiging viral, 'di ba? Makikilala po ng iba't ibang tao. Tapos syempre, alam niyo naman sa social media pag naging viral, 'di ba? May ano, tapos ikaw ay monetize na ang iyong Facebook. Oh, 'di ba? May kapalit din niya na blessings. Yon, share your blessings mga ka-vibes. Kaya ang akin pong GCash number. Charing lang. Oo. Oo. Ayaw niyo kasi i-share kay DJ Honey. Pero wait lang, sabi po dito ni 2713, pa-request po ng ngiti by the ones para po sa aking kapatid na si Eileen Rose. Thank you. 2713, we'll see ha. Check natin dito kung meron yung iyong nire-request. Alam ko meron dito ngiti. By ano, sino nga yun? Ronil Yang ba yun? Oo, mamaya tinungan natin. Pero thank you so much sa iyong pa-song request. Pero sa ating mga ka-vibes, again, kung may nais din po kayong padalhan ang inyong mga pa-shoutout, pa-mensahe mga ka-vibes, ano, ang ating hotline number po, ang ating text line ay 0926-079-8708. At ang ating naman hong Facebook page, GV99.9 FM. Huwag niyo hong kalimutan ha, kapag kayo ay nandiyan na sa ating Facebook page, ay ano, pa-like na rin at pa-follow mga ka-vibes. Yes. At ang atin naman hong online live streaming. Kahit saan ka mang sulok ng Pilipinas, ng mundo, ano man ang iyong ginagawa, basta ikaw ay may cellphone, may gadget, mga ka-vibes, ano, may internet. Pwedeng-pwede ka pa rin makapakinig ng ating programa. Yes, ang ating online live streaming, ano ho yan, maghapon, magdamagan yan. Oo. Di yan napapagod. Oo, ako lang yung napapagod. Oo. Pwedeng-pwede kayo doon, ano? Pwedeng-pwede nyo pong iwan din ang inyong mga mensahe at pabati po dyan sa ating comment section. Dyan po sa ating online live streaming. I-search nyo lamang po sa inyong mga browser, jv999.live. At pwede nyo pong i-hide ang inyong identity. Para naman, ano, para naman yung mga mensahe po ninyo, kung nahihiya kayo, pwedeng-pwede po natin yan basahin on air. At syempre mga ka-vibes, sa bongga yung aming online live streaming. meron dyan ang call button na pag kayo po ay gusto nyo hong tumawag kay DJ Honey. Tapos makipag-chikahan on air, pwedeng-pwede po iyan. Oo, basta ano, basta tawagan nyo lang ako. Tawagan nyo lamang at ako'y sasagot. Huwag nyo lang ako hihingan ng pera. Parang awa nyo na. Tulad ko rin ho kayong nangangailangan din. Wala mang hihingi sa akin na papasahe pauwi ng Quezon, pauwi ng Mindoro. Oo, wala rin ho akong maibibigay sa inyo. Oo, pero mga ka-vibes, wait lang, bigyang daan muna natin ho. Wait lang, may nag-message sa ating Facebook page. Opo, si ano? Si Kuya Terrio Palma. Good AM po. Pa-shoutout po sa mga driver ng Batrasco. Galingan nyo para makakota kayo. Ayan, mensahe yan ni Kuya Terrio Palma. O, sina-shoutout niya daw lahat ng mga Batrasco drivers. Pati na rin ang ating mga konduktor. Opo, happy Tuesday po sa inyong lahat. Galingan nyo daw, opo, para makakota daw kayo. Pero naku, ang ating mga driver ngayon, naku, medyo malungkot ang ating mga drivers po ngayon. Ano? Dahil po tumaas ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene. Naku, sana po ay okay lang ang lahat. Katulad ko ho kayo na nalulumbay ho, opo, dahil nga sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Pero isang magandang morning lahat sa atin. Opo, isang magandang morning sa lahat ng mga nakikinig simula kaninang-kaninang-kanina pang morning. Samahan niyo po si DJ Honey ha. Hanggang alauna po ng hapon tayo magkakasama-sama. Ano lang, sige, iwan niyo lang yung inyong mga pagbati. Opo, babasahin natin yan live on air. Opo, kung hindi man ngayon, edi mamaya. Oo, ibig sabihin po niyan, huwag niyong iwan si DJ Honey. Kayo talaga, iniwan niyo ko eh. Huwag niyo ko iwan mga kabayt. Pero syempre ang ating tanong of the day, mamaya natin i-reveal mga ka-vibes. Ano para naman, kahit papaano ay tayo po ay may pahapyaw, kumbaga, may pabitsin. Ay siya mga ka-vibes, eksaktong 10-10 na po. 10-10, saan ka na 10-10? 10-10 in the morning ang oras sa buong Pilipinas mga ka-vibes. Muli ho kung magbabalik maya-maya lamang syempre po sa ating programang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes.
1: GV99.9.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Bossing, bossing!
2: Oh!
1: Paeg ka, uulan ng bigas?
2: Abay, oo! Para din ako bibili!
1: Pero, nakasako!
3: Ayaw ko na!
4: Hala? Joke pala yun?
5: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
6: Ay, opo, mama! Kaya, tara na at makipagtsikahan!
7: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo!
4: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangisi.
7: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
8: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
9: GV99.9.

There you have it, mga ka-vibe. Something from Moira de la Torre. Paubaya. Naku naman. Grabe naman, ano, sumasabay ang ating mga tugtugin sa ganitong type ng panahon. Ako, pero alam niyo, ito pong mga ganitong panahon, no? Itong gloomy weather. Tipong yung sikat ng araw, no? Nahiya ng kaunti. Yan ang mga gustong-gusto ko na, ano, na panahon, mga ka-vibes. Well, 10:49 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. Siyempre, dito lamang po yan sa GV99.9, Your Good Vibes. Ako mga ka-vibes, ito pa rin, opo, ito pa rin si DJ Honey na medyo nagdadamalaang naman ngayong araw na ito, ano. Oo, dahil nga kay Moira, medyo ano ba, parang napapaisip ako, ano ba yung mga bagay na kaya kong ipaubaya? Oo. Yung pagmamahal ko ba sa tao na to, ipapaubaya ko dahil mahal ko siya? Taray! Well, mga ka-vibes, ang dami mga bagay, no? Ang dami mga bagay na parang ang hirap-hirap i-let go, lalong-lalo na kapag nasanay ka na, diba? Parang kapag ikaw yung tipo na mahirap i-let go yung mga pinakaminamahal mo na mga bagay. So, sana mga ka-vibes, no? Lahat ng mga bagay, if hindi na talaga nakakatulong sa ating mga sarili, sobrang bigat-bigat na ng ating mga nararamdaman, no? Ipaubaya nyo na po yan. I-let go nyo na po yan, no? Kasi mas mararamdaman nyo po yung mas magaan po na pakiramdam, yung tipo po na, ay wow, kinaya ko, oo. Once na na-let go na po natin yan. Pero feeling ko, hindi ko talaga kaya maipaubaya mga ka-vibes, no? Ay, ang trabaho na meron ako. Oo, kasi mga ka-vibes, sa totoo lang, sa hirap po na

let go ho ngayon, siguro ay ang atin hong mga trabaho, opo. Kasi diba, uy, wait lang, ang hirap ng buhay. Ang hirap pong humanap ng trabaho, ano. Pero kasi diba, ewan ko, sana matulungan tayo ng gobyerno. Sana matulungan na kahit kaunti, ibaba naman ang standard. Oo. Imagine, diba, open for ano, parang fresh graduate with 2 years experience. Diba? So, paano na po yung ating mga fresh grad na talaga naman hong naghahanap ng trabaho, nagsisimula hong i-build ang kanilang skills. Pero dahil nga po ay wala talaga. Oo, mataas pa rin ang standards ng ating mga kumpanya. Walang mahanap ng trabaho ang ating mga kababayan. Oo, panalangin ni DJ Honey lahat po ng mga nakikinig ngayon na naghahanap po ng trabaho at ito pong mga milyong-milyong tao na walang trabaho, nawa. Kung sila man ay active po na nagja-job hunt, no? Nawa po ay magkaroon na po sila, oo. Mapaland na sila sa kanika na lang mga gustong trabaho. Lalong-lalo na po at ano, magpapasko ha, magbe-bear months. Oo, deserve naman nila kahit papaano ang 13th month pay. O, diba? Kaya ikaw na nakikinig ngayon, kung nagbabala ka ng mag-resign, kung may nararamdaman ka ng lungkot, burnout, diba, sa iyong trabaho, naku, huwag mo munang i-let go yan. Oo. Sa January ka na mag-resign. Sa January na, kunin mo muna yung 13th month pay mo, ang iyong pabigas at pag-grocery. Oo, umatag ka muna ng Christmas party. Yun na, yun lang. Sana ang ating mga ka-vibes ngayon na nakikinig, ang inyong mga anak, no, yung mga, kung meron pong nakikinig ngayon, ang mga nanay, tatay, na talagang naghahanap po ng trabaho dahil nga po ay sa hirap ng buhay, kailangan na talaga nilang kumayod. Nawa po na magkaroon na po kayo ng trabaho. Masuportahan nyo na po yung inyong ang inyong family. Oo. Kasi alam nyo sa buhay natin ngayon, no? Dahil nga po ang hirap na ng ang mamahal na ng bilihin. Wala pa tayong trabaho. Alam mo, nagsa-start ng mag-away-away yung pamilya, no? Kasi ang iinit na ng ulo. Yung tipong ano na, yung tipong konting kibot mo lang, ang init na agad ng ulo kasi walang pera, kasi nga walang trabaho, di ba? Hindi lamang yung mga nasa private company lang, no? Pati po yung ating mga, syempre, yung ating mga magsasaka at mangingisda, ano? Lalong-lalo na po dito po sa Maytanawan City. Dahil nga po sa patuloy po na habagat, mga ka-vibes, no? Sa patuloy na pag-ulan. Ano, umapaw na po ang Taal Lake. So, yung mga kalapit ho na mga kabahayan doon ho sa lake ay inabot na po ng tubig, opo. So, ang ating mga mangingisda po doon, di ba, ay hindi ho makapalaot ngayon sa lakas ho ng hangin. At syempre, yung kanilang bangka ay inanod na. Kasi yung dati po nila na daungan ho ng bangka na nandoon ho sa sand, doon po sa buhanginan, ay inakyat na rin ho ng tubig. So, grabe, no? Grabe yung pinagdaanan natin nitong 2026. Hindi pa tapos. Diba? Imagine, may mga binabantayin pa tayo na mga bagyo na posible hong pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong September. Pero talagang lalaban lang tayo. No? Ang mga Pilipino, matatapang yan. Malalakas yan. Oo. Kilala akong hindi malakas. Oo, may kilala ako na ano, na hinaina na ng ano eh, ng arrest warrant eh. Aba, ay nalumbay bigla. Hindi, ganyan talaga dito sa Pilipinas, no? Lalong-lalo na ho yung mga makapangyarihan, yung may pera, mga ka-vibes, yung mga kilalang-kilalang tao. Talagang kapag ho may arrest warrant na, hahaina na po. Diba, susunduin na ng PNP, diba? Biglang nagkakasakit. Yan ang nakakalungkot dito sa Pilipinas, eh, no? Habang tayo ay patuloy na niloloko, tayo naman mga ordinaryong tao po ay patuloy naman na nagsusumikap sa kakarampot na kita sa araw-araw, diba? Sa

0: ay mga ka-vibes, matutunan ho tayo. Ano, nakakalungkot. Diba? Hindi naman kayo tinuturuan na magalit. Opo, tinuturuan ko lang kayo na syempre maging aware. Yung emosyon nyo, nasa sa inyo na po yan mga ka-vibes. Diba? Kung may nais kang i-let go ngayon. Kung may gusto kang paalisin. Kung may nais kang purahin. Sino ito at bakit? Pero I don't feel safe, ha? Tsareng! Hindi talaga, di ko na kayo maintindihan. Pinaglolo-lolo ko nyo kami. Well, again, ito pong mga milyong-milyong mga tao na walang trabaho. Diba? Magtrabaho na kayo para may makuha naman tax sa inyo. Diba? Yung dating 10 maleta, 5 na lang, oo. Kayo talaga. Pero yun na nga mga ka-vibes, dahil nga medyo napapatagal na naman tayo dito. Ang ating hotline number, baka po kayo ay may gustong batiin ng happy birthday.
1: Happy birthday!
0: May gusto kayong batiin ng happy anniversary. O baka may gusto kayong ano, ipa-shout out ngayon. Opo, pwede kayo mag-text ha sa ating hotline number. 0926-079-8708. Ulitin ko po, 0926-079-8708. At ang atin naman ng ano, Facebook page po, oo, GV99.9 FM. Mga ka-vibes, pwedeng-pwede kayo dyan mag-message ha. Huwag niyong kalimutan na i-like, i-follow, at i-share. Lalong-lalo na po sa atin hong nangyayari ngayon din sa ating mundong ibabaw. Kailangan natin maging updated sa lahat po ng mga balita na kailangan nating malaman everyday. So, again, paki-follow na po, opo. At ang ating online live streaming, mga ka-vibes, no? Huwag nung kalimutan, gv999.live. O di kaya naman po, kung hindi kayo marunong mag-search, ang atin hong link para po dyan ay nasa ating Facebook page. Para kahit saan man kayong sulok ng Pilipinas, ng mundo. Yes, basta po kayo po ay may cellphone, may gadget, may internet connection, ay makakapakinig pa rin po kayo. Okay! So, mga ka-vibes, no, wait lang. Mag-ano na, mag-aalas 11 na, 10:59 na. Sa lahat ng ating mga Batrasco drivers, again, binabati ko kayo ng isang magandang morning. Happy, happy, happy Tuesday po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga nakikinig na nasa kanika nilang mga bahay po, no, kung maaraw po sa inyong lugar, ito na yung pagkakataon nyo po para makapaglaban na. O, kanina yung mother ko bago ako umalis, tinatanong niya ako, kailan ba, ano, kailan ba aaraw, iinit? Kailangan ko nang maglaba. Well, mga ka-vibes, oh, idaan nyo na ho sa fabric conditioner at itapat nyo na ho sa electric fan. Yan ang ating kinakailangan. Opo. Vibes, eksaktong alas 11 na ng umaga. Naku, muli ho akong magbabalik maya-maya lamang. So, tutok lamang. Abangan nyo po ang aking pagbabalik. Wag nyo nang ilipat. Opo, hindi ko naman kayo iiwan. Iiwanan ko lang kayo ng mga awitin. Wow, awitin talaga. Ay siya, 11 a.m. in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Muli mga ka-vibes, ang inyo pong napapakinggang programa ay Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Hanggang alauna po yan ng hapon ngayong araw. Muli ito po si DJ Honey. Dito lamang sa GV99.9, your good vibes.
2: GV99.9, your good vibes.
3: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
4: Alam mo ba MLMC, mommy?
5: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
3: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
2: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
6: More loving,
1: more caring.
2: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi, Barangay Marawi, Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
1: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC!

0: Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Pare, pare, payag ka. Maging bumbero ka?
2: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
1: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
3: Ayoko na.
4: Hala, joke pala yun.

0: Oo, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
0: Ay nako, pihadong tawanan ang siestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
4: GV99.9. Your good vibes.

7:42 in the morning ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GB99.9, Your Good Vibes. At siyempre naman ho, ano, nakakasama nyo pa rin, napapakinggan nyo pa rin ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Yes. Ang diwata. Oo. Diwata by Sam Conception. Ako mga ka-vibes. Kailawa kayong diwata. Kailala ko ng ano, si diwata pares. Oo, nagutom tuloy ako. Gusto ko ng ano, ng pares. Speaking of pares, mga ka-vibes, ano? Parang ano, ang sarap lang isipin po na yung partner natin, ating kapares sa buhay. What? May singit ko yun. Oh, palakpakan niyo ako. Ano, yung nakakompliment tayo, no? Na parang, uy, bagay na bagay kayo. Tapos, supportado ng magulang, supportado ng kaibigan. Diba? Tapos, marami pa kayo mga positive na nakikinig po mula sa inyong mga friends. Pero alam niyo yung isa sa mga masakit, mga ka-vibes. Ano, yung kapag ano, yung sinasabi, eh, ang ganda-ganda mo naman, ang gwapo-gwapo mo naman. Bakit ka gana in love sa ganyan? Ang sakit nun. Oo. Bilang ano, siguro bilang partner, masakit din yun para sa akin na bakit ka ba nagbibigay ng komento dito sa aking kapares sa buhay? Hindi naman ikaw ang kasama nito, no? At saka alam niyo po sa panahon ngayon mga ka-vibes, ano? Hindi na po nasusukat sa physical na anyo kung gaano mo kamahal ang isang tao. Diba? Ay, minsan nga, gwapo-gwapo nga. Ang ganda-ganda nga. Bad breath naman. Kasi diba, oo, ano pala, salaula pala. Diba, hindi nagsisipilyo bago matulog. O diba, gandang-ganda mo. Gwapo-gwapo mo, ganyan ka pala. Diba? Tsaka sa panahon po ngayon, ano, sa hirap ng buhay, hindi na lamang ho physical na ano yung tinitingnan. Diba? Hindi na lamang yung panlabas. Pati na rin po yung kalooban. Yung kalooban kasama ang bulsa. Kasi diba, uy, anin ang gwapo, anin ang ganda kung wala namang pambili ng bigas. Walang pambili ng ulam. Ano, titigan na lang kayo dyan. Mabubusog ba kayo sa titigan? Ewan ko sa inyo. Pero ito ha, kidding aside mga ka-vibes, ano, meron kasi ako nakikita sa social media since mga nag-upload ng mga content. Ang dali nating mag-iwan ng mga mensahe, ang iwan nating magbigay ng komento sa mga nakikita natin sa social media. Pero sa totoong buhay, ano mga ka-vibes, halimbawa yung ating mga magulang, nagbigay ng komento doon sa ating boyfriend or girlfriend or sa ating mapapangasawa, no, na parang pangit-pangit naman yan, bakit ba yan ang nakatuluyan mo? Oy, aminin nyo, nangyayari talaga yan, ha? Sana ano, wag maging maselan tayo sa mga pagbigay ng ganong komento. Be sensitive, mga ka-vibes. Ano, lalong-lalo na yung ating mga medyo maedad na ho. Opo, medyo sabihin na natin na naunang mabuhay dito sa mundo. Oo, hindi porket tayo po ang naunang nabuhay, hindi porket tayo po ang mas nakakatanda. Eh, tama na ho tayo sa lahat ng pagkakataon. Pero ano ha, yung mga kabataan naman nakikinig dyan, opo, alam ko, somehow, opo, hindi naman tama lahat ng mga pinagsasasabi nila. Lalong-lalo na rin tayo, hindi tama lahat ng sinasabi natin. So, mahalaga mga ka-vibes, ano, yung respeto. Respeto sa bawat isa. At isa po sa mga respeto na kaya nating ibigay, ano, ay ang hindi pagbibigay ng komento sa physical na anyo ng isang tao. Lagi niyo po yung tatandaan, ha? Hindi porket ka mag-anak ka, hindi porket tito or tita ka,
'di ba? May karapatan ka na na magbigay ng komento. Oo, na nadagdagan ng timbang, dumami ang pimples, ano pa? Ano pang mga inaano, bakit wala ka pang trabaho? Huwag kayong ganun. Oo. Yung mga bagay na yan, na pang matagalan po bago ma-achieve, aware na aware ang tao dyan. Opo. Saka nyo sabihin ng harap-harapan, kapag may dumi sa mukha, may tingas ang ipin, di ba? Talagang hilig nyo magbigay ng mga komento. Hindi man nakakatulong ang komento nyo. Dahil lang ipaalala, no? Paalala sa ating mga ka-vibes. Ano, kung natamaan po kayo, hindi ko naman kayo kilala, baka magalit kayo kay DJ Honey. Eh, no? Kung na-realize nyo na ganun pala kayo, no? Na parang, ay, hindi na pala ako pumapreno kapag ang kausap ko ay ganito, ganyan. Ibig sabihin po na magdahan-dahan po sa ating pagbibigay ho ng opinion at komento sa ating mga nakakasama. Yan po ay usong-usong ngayon, lalong-lalo na po at ano na, mag-Christmas party na. O, diba, mag-reunion na kayo. Makita-kita na kayo ng mga pinakamalalayo niyong pinsan. Nabigla niyong malalaman na mag-ex na kayo, magpinsan pala kayo. O, diba? So, yun nga mga ka-vibes. Paalala lamang po yan na lalong-lalo na ho ngayon na tayo po ay muling magkikita-kitang muli. Opo. Dahan-dahan sa pagbibigay ho ng komento sa ating mga kapamilya o sa ating mga kamag-anak. Kasi imbis na makatulong, maiyamot pa yan sa iyo. I-block ka yan sa Facebook. Pero mga ka-vibes, ang hindi niyo dapat i-block sa Facebook ay ang page po ng GV99.9 FM. Mga ka-vibes, pa-follow naman, pa-like naman. Oo, at sa lahat ng mga ka-vibes natin na mga nakikinig ngayong oras na ito, kung kayo rin po ay may pa-shoutout, pwedeng-pwede nyo hong kayo mag-iwan dyan sa ating Facebook page ng inyong mga messages. Opo, kung kayo ay may gustong batiin ng happy birthday tulad ni Mama Mary, happy birthday, happy Mama Mary! At sa lahat ng ating mga kababayan na nagsiselebrate ngayon ang kanika nalang mga birthday, happy, happy, happy, happy birthday! Nawa po na lahat ng inyong mga pangarap sa buhay, lahat po ng inyong mga minimithi at ginugusto, nawa po na inyo pong ma-achieve. Oo. At sana magkaroon kayo ng healthy na pangangatawan. Hindi lamang kayo, pati na rin po ang inyong mga pamilya, ang inyong mga tao na nasa paligid ninyo na totoong nakikisama sa inyo. So kapag hindi totoo na Ma'am Lastik, eh isama na rin po natin. Oo, yan ang lagi nyo rin tatandaan. Huwag kayong magwi-wish ng masama sa ibang tao, okay? Hayaan nyo na ang karma. Oo, wag na kayo. Huwag nang dagdagan yung kamalian. Mga ka-vibes, 10 minuto na lamang bago ho sumapit ang alas 12 ng hapon. Talaga namang napakabilis-bilis ng ating panahon. Napakabilis ng ng oras. Oh, wait lang. Oh, wait lang, ano, may nag-iwan ng mensahe mula ho kaya 0772. Oh, 'di ba kahapon ni-request niya rin yung upuan. Hello, pa-play po upuan by Glock 9 para sa mga buwaya na nasa ospital. Hoy! Nasa ospital? Charot lang po, charot lang. Yan ay mensahe po mula kay 0772. Hello 0772, magandang umaga sa'yo. Sige, ipi-play natin yung iyong favorite na upuan by Glock 9. Ay, oo, sabi niya. Nag-text ulit siya. Oo. Yung buwaya daw. Naka-confine. Na-stroke daw yung buwaya. Ay, grabe talaga ito. Talaga itong si 0772. Niloloko mo kami, ha? The biro lang. Thank you so

GV99.9 FM. Pwede kayo dyan mag-iwan ng inyong mga mensahe. Bing, bing, bing. At ang ating online live streaming, GV999.live. Opo, tatlong 9 po yan, GV999.live. Kung di kayo marunong mag-search mga ka-vibes, ang ating pong link ay nasa Facebook page. Opo, yung naka-color blue doon, pwede nyo yun i-click. Tapos pag kinlik nyo yun, nandun na kayo mismo sa ating online live streaming. Tapos may makita kayo dyan na comment section. Scroll nyo lang pababa or baka nasa kanan nyo o kaliwa. O pwedeng-pwede kayo doon mga no mag-message. Mababasa yan agad ni DJ Honey. Ay siya mga ka-vibes. I-play muna natin ang nire-request si 0772. Ang upuan by Glock 9 para daw po sa lahat ng mga buwaya. Buwaya naman talaga. Oo, buwaya na ano na hanggang ngayon ay nakaupo pa rin o nagtatago sa ibang bansa. Ay siya, 11:53 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Iwanan ko muna kayo ng isang awitin. Upuan by Glock 9. Muli po ako magbabalik maya-maya lamang dito sa GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Mga vibes, 12:19 na po ng hapon, ang oras natin ngayon sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programa, ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. Syempre dito lamang po yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At syempre, inyo pa rin hong nakakasama at napapakinggan ang pinaka-pinaka, pinaka-sweet, ang pinaka-sweet na DJ sa balat-ho ng radyo kahit saan kayong sulok pumunta. Yes, ako pa rin hong nakakasama nyo, DJ Honey. DJ Honey na masakit ang gums. Ang sakit talaga mga ka-vibes, ano? Pasensya na kung biglang nagbago yung pananalita ni DJ Honey. Pili ko ano, tumubo na yung wisdom tooth ko. Naku, shoutout sa ating mga dentist po na nakikinig ngayon. Baka po ano dyan. Meron nung ano, libreng bunot. Kasi pag wisdom tooth, diba, hindi naman basta-basta bubunutin. Kasi ano, uoperahan yan mga ka-vibes. Kaya nawa na yung mga kapareho ko ngayon na masakit din ho ang dulo ng ngipin, tumutubo ang wisdom tooth. Nawa po na maging maayos ang tubo po ng sa inyo. Diba mga ka-vibes, masakit kasi yun. Oo, mahirap na tubuan ang wisdom tooth. Sa panahon ngayon, mahal yun. Baka may ano talaga dyan. Shout out sa mga dentist. May pa-drum roll dyan. Ewan ko sa inyo mga ka-vibes. Pero again, sa lahat ho ng mga may pabati at may gustong batiin on air, opo, pwedeng-pwede ho kayo mag-text sa ating hotline number 0926079870. At kung wala naman kayong load, oo, para may internet kayo, ang ating naman hong Facebook page ay ano, GV99.9 FM. Alam nyo, pwedeng-pwede kayo dyan mag-message. Opo, makikita ko yan agad-agad. Oo, basta mag-message na kayo ngayon at babasahin ko yan sabay-sabay. At ang ating naman pong online live streaming, meron ho tayo ngayong 250 million listeners. Opo, na nakikinig sa ating online streaming. So, ang ating mga ka-vibes, opo, na nandyan sa ating online streaming, pwedeng-pwede kayo dyan mag-iwan din ng inyong mga pagbati. Dito naman, si Samino Elmerin. Sabi niya, DJ, ang cute ng boses mo, nakaka-inlove. Uy, grabe ka naman, Kuya Elmerin. Huwag ka ma-inlove. Ako lang ito, partida, masakit pa yung ano ha? Masakit pa ang aking gums. Oo. Hindi, thank you so much. Thank you po sa iyong, compliment na yan. Sabi pa dito, mga ka-vibes. Wala na pala, oo. Sorry naman. O, basta magpadala na kayo ng inyong mga pagbati, ng inyong mga mensahe. Mamaya ko yan babasahin, mga ka-vibes. Pero for now, dumako muna tayo sa ating segment na Buzz Talk. Kasi nga mga ka-vibes, pinag-uusapan po ngayon si Andrea Brillantes matapos siyang mag-react sa pagkikita ng kanyang kaibigan na si Bea Bores at ng dati niyang boyfriend na si Meray Yamada. Naging usap-usapan ng reunion ng dalawa matapos mapansin ng netizens ang kanilang interaction. May mga fans na agad na kinilig at nagkomento tungkol sa posibilidad na maging close ulit ang dalawa. Pero mukhang hindi nakikisabay sa kilig si Andrea. Nang makita niya ang mga reaksyon ng fans, diretsahan niyang sinabi, "Ako hindi." Ibig sabihin, kung kinikilig ang ibang tao sa kanilang reunion, iba ang kaniyang nararamdaman bilang dating karelasyon ni Meray at kaibigan ni Bea. Hindi naman ito automatiko nangangahulugan na may away sa pagitan nila. Pero dito, nagiging interesting ang topic Dahil kapag may dating relationship involved, nagiging mas komplikado ang friendship. At mga ka-vibes, isa namang malaking achievement ang ipinagdiriwang ni Lea Salonga matapos siyang maging unang Filipina na nagkaroon ng star sa Hollywood Walk of Fame. Ang pagkilala ay bahagi ng matagal ng international career ni Lea bilang singer at theater actress. Nakilala siya sa buong mundo bilang unang Asian woman na nanalo ng Tony Award at siya rin ang singing voice ni na Jasmine sa Aladdin at Mulan sa Mulan. Sa seremonya, binigyan pugay din siya ng ilang international personalities, kabilang sina Brandy, Ming-Na Wen, at Darren Criss. Pero higit sa award mismo, naging magandang tingnan. Opo, magandang tingnan na journey ni Lea. No? Hindi lang ito tungkol sa isang araw na binigyan siya ng star. Ito po ay resulta ng maraming taon ng trabaho, performance, training at pagiging consistent sa kanyang craft. Congratulations po, Miss Lea Salonga. Ang buong OPM, ang buong Pilipinas ay nagpupugay kasama mo. Pero syempre, no, proud moment pa rin para po sa mga OPM fans. Sina Ellie Buendia po kasi at Chito Miranda ay nagsama sa isang concert sa Dubai noong August 30 at naging sold out nga po. Opo, ang itong arena para sa kanilang performance. Ibig sabihin kahit nasa ibang bansa ang mga Pinoy, buhay na buhay pa rin ang pagmamahal nila sa OPM at sa mga kantang kinalakihan nila. Dinala nina Ellie at Chito sa Dubai ang nostalgia ng isang henerasyon. Mga kantang may memories ng kabataan, barkada, unang pag-ibig at mga panahong simple pa ang buhay. Mga ka-vibes kayo, ano pong inyong paborito po na awiti ni Lea Salonga, ni Ellie Buendia, pati na rin po ni Chito Miranda. Uy, totoo po yan ha, na hindi lamang dito sa Pilipinas tinatangkilik ang OPM. Yan, pati na rin po mga ka-vibes, ano, itong yung mga nasa ibang bansa natin, na mga kababayan, kahit saan, mga sulok sila ng mundo. Laging-lagi pa rin nalang tinatangkilik ang OPM. Pati na rin po ang mga artists sa likod po nito. Alam niyo, napatunayan ko yan, no? Nung umuwi no, yung mga pinsan ko galing Canada. Ay, naloka ako. Saulong-saulon nila yung mga OPM na nagda-trending pa lang, no, dito. Kumbaga, katulad po ni Namaki, katulad ng Beanie. Sobrang favorite nila talaga yon, pati na rin po ng SB19 at iba pa pong mga artist na meron po tayo dito sa Pilipinas. Ibig sabihin talaga ang OPM talaga po, hindi lamang sa Pilipinas namamayagpag. Buong mundo po yan mga ka-vibes. Kaya nakaka-proud no bilang isang Pilipino. Pero may isang bagay ako na hindi ako napaproud. Napaproud. Hindi ako napaproud. Siguro alam nyo na yun. Oo. Ay, ako kayo talaga mga ka-vibes. Pero again, ng ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon. Baka po kayo ay may pabati, may pa-shoutout. Ang ating hotline number po ay 0926-0798-708. At ang ating naman hong Facebook page, GV99.9 FM. Pwede kayo dyan mag-iwan ng mga mensahe ninyo. At ang ating online streaming, GV99.live. Thank you so much po ha sa mga nagpapadala ng inyong mga mensahe at pagbati. Pero mga ka-vibes, again, hanggang alauna lang po tayo ng hapon magkakasama-sama. Kaya ang inyong mga pagbati, ang inyong mga mensahe, opo, ay ano na, ipadala na ho ninyo para naman mabasa ni DJ Honey. Okay? Pero mga ka-vibes, magbalik-tugtugan muna tayo dahil lang pinag-uusapan natin nga kanina dito ay ang journey ni Miss Lea Salonga, no? Sa una-unahang Filipina na nagkaroon ng star sa Hollywood Walk of Fame. ba? Congratulations! Eh siya, ito na ang nandito ako. By Leia Salonga, 12-20-2020. 12:29 na po ng haba ng oras sa buong Pilipinas. Muli ako magbabalik maya-maya lamang pagkatapos natin magdrama-dramahan. Ayun ako mga ka-vibes, enjoy the music. Ito po si DJ Honey dito lamang sa GB99.9. Your good vibes.

0: Natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
4: GV99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Kapili nga nito.
2: Mahal naman. Ang 20 na lang.
3: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
4: Rexidol Forte.
5: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: G99.9. Your good vibes.

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibes, 12:48 na! Oh, ano bang ginagawa ninyo? Kuya, konti lang, may ano, may sikat ng araw kahit papaano. So yung ating mga kababayan dyan na nagnanais yung maglabang ngayong araw, pwede kayong humabol, opo, para naman masilaba? mainitan. Oo, mainitan, hindi masilaban. Bawal ho ang magsilab. Oo, paalala lang yan, opo. Paalala sa ating mga ka-vibes, bawal ho ang magsilab. Okay? Welcome pa rin po sa ating program. Welcome at bye-bye. Hindi, kasi syempre mag-aalauna na, no? Nais ko lamang kunin ang pagkakataon na ito, ah. Para magpasalamat sa ating mga ka-vibes na nagpadala ho ng kanilang mga mensahe, ng kanilang mga pagbati, pakikipagkwentuhan kay DJ Honey. Thank you so much po. Bukas ulit tayo magkakasama-sama mga ka-vibes. Ngayong araw ng Martes, sana po ay kayo po ay ano, maging masaya at lahat po ng inyong mga kailangan tapusin ay matapos ho ninyo. Kasi syempre, no, kaya naman natin na yung mga kailangan nating gawin ngayong maghapon, madala pa natin mamaya o bukas. Kaya naman natin sa office, di ba? Meron tayong mga task na iuuwi pa natin. Oo, dapat kapag nasa bahay, pahinga na po tayo. Dapat kapag nasa bahay, pamilya na po ang ating pinaglalaanan ng oras. Uy, totoo yun ha, kasi maraming mga tao ang masyado akala nila pag todo effort sila sa trabaho mapopromote ka agad-agad. Uy, hindi ho gayon. Dapat kayo ay magtrabaho na naaayon sa inyong mga sweldo. Ay, diba? Ganun naman ang kasabihan ng mga Gen Z ngayon. Magtrabaho ayon sa sweldo. Pero again, no, kung kayo po ay nire-respeto ng inyong mga kumpanya, sana irespeto nyo rin po ang kumpanya nyo. Magtrabaho kayo ng marangal at ng tapat. Okay? Si ano, si 0772. Sabi niya, bukas ulit upuan. Oh, sige po, everyday natin yan ipiplay. Hanggat hindi nahuhuli. Hanggat hindi nahuhuli ang big fish. Hanggat hindi natin nakakamit ang hustisya. Hustisya sa bawat tax na kinakalta sa atin tuwing tayo po ay bibili, tuwing tayo po ay sumusweldo. Diba? Yung tax na napupunta lamang po sa bulsa ng mga crocodile. 0772, tomorrow ulit tayo magsama. Tomorrow ulit tayo magkakasama-sama din sa ating programa. Maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kaninang alas 9 ng umaga. Pero for now, mga ka-vibes, hanggang dito ho muna. Magpapahinga muna si DJ Honey. Oo. Bukas ulit tayo magkakasama-sama dito sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Oo, wait lang, pahabol niya. 0772, paringgan ng paringgan. Oo. Sabi nga, mahiya naman kayo. Ayos siya mga ka-vibes, lagi niyo hong tandaan. Always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang po ang good vibes. 12:52 na po ng hapon. Here's my bye-bye song, Superwoman by Karin White. Happy Tuesday, everybody! Ingat kayo. Bye-bye!

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Kapiling nga nito.
2: Patalo, mahal naman. Ang 20 na lang.
1: Nga nito.
3: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at

0: GV 99.9.
1: Kiko Barraco. Kiko Barraco.
0: Barraco. Kiko Barraco.
2: Teka lang, teka lang. Mali ako ng bell. Teka lang, bakit horror? Ang aga namang horror na yun. Teka, bakit natanda ako si Kiko Barraco? Teka lang ha, teka lang. Teka lang, kahintik-hintik kasi ata yung mababasahin kong story. Ayan na. Oh, di ba nagising kayo? Ang ala nyo, nagkamali ako. Sinadya ko yun, scripted yun. Sinitingnan ko lang talaga kung magre-react kayo. Masyado na kasi kayong tutok sa computer, busy-busy kasi kayo. Anyway, ikaw ay nakikinig pa rin pagkatapos sa programa ni DJ Honey sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes. At inyong nakakasama at napakikinggan pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barraco. At ito po ang programa para sa mga nagsiesta, para sa mga gustong tumawa. Ito po ang Siestawanan. Ako, magkakasama-sama tayo sa maghapon, mga ka-vibes, hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Yes, tama kayo nang narinig. Wala kayong choice. Mapapakinggan at makakasama nyo ang Kiko Barraco sa maghapon. Kaya wag na kayong umalis dahil pasasayahin ko naman ang inyong maghapon. O, diba? Anyway, eto na nga mga ka-vibes. Naranasan nyo na ba ang maging bunot ng mga marites? Nang chismis. Sino dito ang madalas topic sa chismis?
3: Oo, ayaw ko na.
2: Malamang ayaw talaga ng kahit na sinong machismis, di ba? Sino ba naman ang gustong machismis, lalo na kung hindi naman totoo? Di ba? Mga marites na yan. Naku po, mag-ingat-ingat. Pagka yan, nagkumpulan sa sari-sari store. O kaya yan, pag nagkumpulan yan habang nagwawali sa tapat ng bakuran nila. Parang mga ano yan, parang mga agent, parang mga ano yun, spy. Uy, Mare, alam mo ba, meron akong bagong nasagap na balita. Diba? Yung anak daw ni Juana, abay akalain mo, kumikita ng pagkalaki-laki, yung pala, ay kabibalaghan naman pala ang pagkakakita ng pera. Diba? Naku, mag-ingat-ingat talaga sa mga ganyan. Mahirap talaga yan.
4: Naku, mahirap yun.
2: Totoo, mahirap machismis. Pero eto ang tanong ni Kiko Barraco, mga ka-vibes. Paano kung yung chismis na kumalat ay may katotohanan?
3: Aray ko.
2: Matatawag mo pa ba ang chismis yun? O matatawag na lang nating secret reveal? Kasi eto na nga, bakit ko nasabi yan? Kasi eto ang ating message sender. Mukhang nangangamba saka na magkaroon siya ng office gossip, ng office chismis. Bakit kaya? Ano kayang kinatatakutan niyang ma-chismis sa kanya sa office? Oh, sige, para hindi na kayo ano mag-isip pa, basahin na natin mga ka-vibes ang kanyang storya. Ito na, sabi niya, magandang hapon sa iyo, Kiko Barraco. Tawagin mo na lang akong Miko. May nakakahiya akong nangyari sa amin ng partner ko. Magka-office mate kami at may private moment kami sa office. Nako! At hindi lang ito simpleng private moment. Dahil intense moment na at malapit na sa climax nang biglang may nakakita sa amin na ka-opisina. Patay tayo dyan. Ano kaya yun? Ngayon, sobrang awkward kapag nakikita namin siya. Ang kinakatakutan namin, baka ikwento niya sa ibang office mate at maging office gossip kami. Ano ang dapat naming gawin?
4: Ako, mahirap yun.
2: Yan ang sinasabi ko. Gagawa-gawa kayo ng milagro sa opisina. Tapos ngayon, tatawag kayo ng santo. Sinabi ko naman sa inyo, bago nyo gawin yung kababalaghan, dapat clear the area. Dapat walang saksi. Ang masama, may eyewitness. Meron tatayo sa witness stand eh. Mako-cross-examine pa. Alam niyo yung ano, yan talaga yung kinatatakutan ng marami no na gumagawa ng kababalaghan na sa opisina no. Yung kinabukasan papasok sila tapos makakasalubong nila yung taong nakakita sa kanila. 'Di ba? Tapos biglang yung hallway na pagkaiksi-iksi parang ang haba-haba lakari. 'Di ba yung simpleng dating "Oy, hi, good morning." Magiging good morning. O kaya naman "Good morning, sir. Nasukat ko na po." Ano nasukat? Nasukat ko na po yung pasensya nyo. Ganon. Oh, ito pa, sabi, 'di ba? Yan ang pinakamahirap, yung gumawa kayo ng kababalaghan sa opisina at may nakakita. Kasi ang unang tanong ko rito kasi naman, Nico, bakit may trabaho ka naman? Bakit napili nyo sa opisina? Dapat man lang ginawa nyo man lang sa cubicle. O kaya dapat ginawa nyo na lang somewhere private. Pwede naman sa bahay mo, di ba? Alam mo, nagtataka talaga ako nung binabasa ko tong message mo. Pero ito, sige, dahil nakwento mo na sa akin, na ikwento ko na sa radyo. O ito, alam mo, ang una mong dapat gawin dyan, Miko, ay lagi naman eh, in case of emergency, sabi nila, in case of emergency, do not panic. Huwag mong isipin agad na alam ng buong opisina. Unless yung nakakita sa inyo ay mga 50 anyos na at mahilig makichismis. Yun, doon kakabahan. Pero kung mga Gen Z pa lang yan, baka pwede mo pang mahilot. Diba? Posibleng yung nakakita sa inyo, nahihiya lang din yan, no? At ayaw nyo ng pag-usapan. So, don't panic, diba? O, ito. Tignan mo, pagka mga ganitong, pagka ganitong mga usapan, may nagtetext ka agad. O, sabi ni 4821, Kiko, dapat sa kanya act normal. Baka siya rin kinakabahan kasi ayaw niyang pag-usapan. O, correct, diba? Act normal lang, civil, ganon. O, ito pa. Sabi pa ni 7316. Ako kapag nahuli ako, magpapanggap akong walang nangyari. Kung kaya niya, kaya ko. Si Raul. Loko-loko ka 7316. Pero malaking problema nga yan. No? Ewan ko, problema ba to? Problema ba to? Okay, yan. Pero malaking dilema, malaking problema nga yan. No? Kasi nga, maaapektuhan nito mga ka-vibes, no? Hindi lang yung personal mong buhay, but of course, yung trabaho. Kasi nga, unang-una, bawal naman ginagawa yun sa opisina. Bakit nyo ginagawa? Diba? Pangalawa, hindi naman na proper place to do that. Diba? Kahit na mag-jowa kayo, kahit na legal naman kayong mag-jowa, it's not the proper place na gawin yung private moment, no? Hindi dapat ginagawa yun sa mga lugar na pwedeng maka-istorbo no ng ibang tao tulad ng opisina, 'di ba? Or mga public places, hindi dapat ginagawa 'yan. Hindi ko tinotolerate po 'yan, no. Hindi ko pino-promote na gawin niyo po 'yang ganyang gawain no sa public places o sa mga lugar na hindi dapat ginagawan, 'di ba? Kaya eto na. Ang unang challenge ngayon dito is paano ba i-approach? 'Di ba? Paano ba natin i-approach? Diretso bang pag-uusapan o gagawin na lang normal ang lahat? 'Di ba? Nako, sa mga kabayo sa ating nakikinig, share your thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas po yan. 0926-079-8708. Again, 0926-079-8708. O kaya naman, sa aming online live streaming na gv999.live. Pumunta lang kayo doon at dediretso na kayo, mapapakinggan nyo si Kiko Baraco at meron dong live chat. Pwede kayong mag-comment. Ilagay nyo yung alias nyo, yung pangalan ninyo at yung comment nyo. Babasahin ko yan maya-maya. At pwede rin naman sa aming Facebook page sa GV99.9 FM. At kung may mga storya kayo, maaaring funny dilemma, di ba, mga funny experience, pwede nyo namang i-share. Kung gusto nyo i-share kay Kiko Baraco, i-follow nyo lang po ang aking Facebook page. I-message nyo ako, Kiko Baraco. K-I-K-O-B-A-R-A-K-O. Anyway, naku, sa lahat ng mga kababes natin, pag-uusapan natin itong sitwasyon niya ni Miko maya-maya lang sa aking pagbabalik. Anyway, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Inyong nakakasama na sa hapon ng Martes. Oras natin, 20 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Ang Baraco Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Baraco. At ito po ang programang Just Tawanan. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9. Your good vibes. Para sa aking next song, inaalay ko to sa iyo, Miko. Sana nung ginagawa niyo yung private moment niyo sa opisina, hindi tumutugtog yung kanta ni Bruno Mars na Versace.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Tol!
2: Uy, Tol!
1: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
2: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
1: Pero, puro pangit lang yung pwede.
3: Ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun. Tunay nga?
5: Abay, oo. Natatanaw ko na.
4: Teka, sino ba siya?
6: Siya ang inyong katandem na walang problem.
1: Kasama niya na ang barakong matapang na kaya.
6: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
5: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
6: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
1: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
6: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB 99.9.
2: Your good vibes.
4: Masaya dito.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibes.
5: Kapitin nga nito.
6: Patalo na kanan naman.
7: Mare, bumalik na sakit. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
8: Bonat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
10: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.

0: kayo, Esda Esda. Bili-bili na Esda Esda, matambaka, hasa-hasa, may pakpak. Bili na kayo, special hasa-hasa, matalim, hasa-hasa. Ano daw ang gulo ng binibenta? Anyway, ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama na pakikinggan pa rin ang barak matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programa para sa mga gustong mag-siesta, para sa mga gustong tumawa. Yes, tawa na. Naku, magkakasama-sama tayo mga ka-vibes sa paghapon hanggang mamayang alas 5. O, nagpa-miss na naman ako sa inyo. Ganun talaga, kailangan ko minsan matagal lang pasok para hindi nabibitin. Kailangan maganda-ganda rin minsan yung matagal-tagal kang nawawala para malaman mo talaga kung hahanapin ka. Anyway, so balik na tayo sa storya natin, no? Sa pinag-uusapan natin. Yung storya ni Miko, mga ka-vibes, no? Si Miko na nakipag-emerut. Nakipag-sexy time sa kanyang jowa, naka-office mate niya, at nag-sexy time sila sa opisina. Naku naman, bakit naman kasi sa opisina?
1: Naku, mahirap yun.
0: Oo, mahirap talaga pagka doon. Alam mo naman eh, na maliit lang yung opisina nyo. Sana naghanap ka ng taguan. Pero alam nyo, ito yung medyo delikado kasi sa sitwasyon ni Miko, no? Lalapitan ba niya yung office mate niya na nakakita sa kanila na naglalabing-labing at sasabihin, uy, tungkol dun sa kahapon, ha? Diba? Ay, nako, ang mahirap kasi doon, pagka ginanon mo, eh, baka lalo lang lumala yung sitwasyon. Diba? Pero, may punto rin naman kasi kapag ka nakipag-usap ka, eh. Diba? Lalo na kung ramdam mo yung posibilidad na ikalat niya. Diba? Hindi kailangan namang magbigay ng detalye kapag kinausap mo siya. Diba? Simple lang. Sabihin mo lang, diba, na tol. O kaya kung babae yan, Mars! Sabihin mo lang, alam kong awkward yung nangyari, no? Nakita mo kami ng jowa ko na nagsisexy time sa office. Sana private na lang yun at huwag na nating pag-usapan sa office. Diba? Pwedeng ganun na lang. Mas mature yung ganung approach eh. Kesa, alam mo yun, yung mananakot ka, oy, huwag ka nang kumaingay. O ito, susuhu lang kita. Diba? Mas mature kapag nakiusap ka ng maayos, diba? Nang walang pagsusumbat, ah. Diba? O kaya walang kung ano-ano sinasabi dun sa nakakita. O ito, may nag-text, sabi ni 1638. DJ Kiko, kung ako sa kanya kakausapin ko, mas okay na mas malinaw kaysa puro overthink. Correct! Diba? Kausapin mo na lang ng ayos. Tapos ang gawin mo, Miko, gawin mong best friend. Best friendin mo yung yung nakakita sa inyong ka-opisina nyo. Lagi mong ilibre, ganun. Diba? Parang lahat ng gusto niya ibigay mo. Eh, gusto pala yung jowa mo. Aray ko.
2: Aray ko.
1: Mahirap yun.
0: Mahirap naman yung pagkaganon. Sabi ni 4472. Mahirap kapag kinausap, baka lalo niyang maisip na interesting yung nangyari. Baka mamaya wala naman talagang siyang nakita kasi baka malabo ang mata. Eh, kung nagpapanggap lang, 4472, ikaw naman, no? Ito, sabi pa ni 6205. Kung professional siya, hindi niya ikakalat yon. Pero kung kilala mong mahilig sa chismis, good luck. Yan ang sinasabi ko nga talaga, Miko, no? Kapag ang nakakita sa'yo, medyo bata-bata pa, kasi edad mo, na kaya mong tropahin, medyo may chance pa na hindi kumalat kasi nga pwede mong best friend yun eh. Diba? Pwede mong gawing tropa eh. Pero kapag ang nakakita sa inyo, yung mga 30 years, 40 years sa kumpanya, ay, naku, mahirap na. Machichismis ka talaga na kayo ng jowa mo sa opisina ay may ginagawang milagro. Diba? Napasus Mariosep. At alam nyo, sa ganyang scenario, actually, no, dyan papasok yung mas malaki pang problema natin. No? What if talaga kung kumalat? What if talaga naging nagkaroon ng office gossip? Ano ba ang gagawin mo? Diba? Imaginin mo, pumunta ka lang ng pantry, magla-lunch break ka lang, biglang tumahimik lahat, tapos nakatingin sa inyo ng jowa mo. Diba? Tapos parang naghahawa ka na ng cellphone, nagchat-chat na pala. Aray ko talaga ron, di ba? O kaya, pumunta ka sa ano? Pumunta ka sa CR. Di ba? Tapos, may dalawang nag-uusap. Di ba? Narinig mo? Ang hirap ng gano'n. Di ba? Parang may nagsasabi, may maririnig ka. Uy, alam mo ba, di ba? Nalbalta mo ba yung nangyari sa dalawang ka-opisina natin? Nag-ebehan dito sa office? Kilala mo ba kung sino? Di ba? Parang gusto mo na lang ng sumigaw ng wala! Wala kayong narinig! Wala kayong nakita! Hindi totoo! Chismis lang yon. Di ba? Pero seryoso, no? Miko, wag mo nang dagdagan yung apoy. Sabi nga nila, do not add fuel to the fire. Diba? Kapag may kumalat na chismis, hindi mo kailangan magbigay ng detalyadong depensa. Diba? Mas lalo lang lalaki kasi yung kwento kapag marami kang pinapaliwanag. At kapag na nagpapaliwanag ka, mas maraming ano yan mas maraming dagdag sa kwento. Diba? Mas marami ang edited na version mangyayari. Diba? Ngayon, kung pinatawag kayo sa HR, umabot yan sa HR nyo, doon na lang kayo mag-explain ng tama sa HR. No? At pwede naman kayong yung HR nyo, pwede nyo kausapin na nagkamali kayo, you say sorry, di ba? And you are ready no to face the consequence. Di ba? Kung kailangan talagang sagutin yan, pwede mo namang simplihan lang yan na private matter yon, ayoko na pag-usapan, di ba? Kapag may namimilit ng mga ka-opisina, di ba? Pero, eto kasi yan. Sabi ko nga sa inyo, huwag nyo nang palakihin pa ang apoy. O ito, may nag-text ulit ito. Sabi ni 3910. Pero kung may nagsisinungaling tungkol sa'yo, kailangan mong linawin. Yan nga yung mahirap, di ba? Kapag ka medyo edited na yung kwento, lumaki na ng lumaki. Di ba? Parang paano mong, anong gagawin mo? Di ba? Hindi kasi lahat ng chismis kailangan patulan. Pero kung mayroon ng edited version, may mga kasinungalingan na may dagdag na nakaka-apekto na rin sa trabaho mo o sa reputasyon mo sa opisina, ibang usapan na yon. Diba? Dapat, siguro, iharap mo na rin siya sa'yo or kausapin mo na rin siya kung kanino man nang galing. Kaya lang, ang problema kasi sa office setup, napakarami pong tao na ma-involve. So kapag kumakasin,

ano, naka tawag doon. Tawag doon kung nawala tuloy ako sa sinasabi ko. Kung ikaw man to ay nag-overthink sa mga oras na ito, okay? Tanggapin mo na lang, no? At kausapin, tanggapin mo na may naging saksi at kausapin mo siya ng maayos. Okay, yun nga, i-best friend mo, i-treat mo, kayo na

not unless talaga sobrang katinang dila nun. Diba? Anyway, nako, sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig dito kay Kiko Barako sa mga oras na ito, eh, pwede-pwede naman kayong mag-share ng inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas yan, 0926-079-8708. Again, 0926-079-8708. Or pwede naman sa aming online live streaming na gb999.live. Katulad, eto ha, may nakikinig sa atin. Hindi lang, sabi ko sa inyo mga ka-vibes, hindi lang tayo pang Pilipinas, pang international. Katulad ni Betty Ignacio na nakikinig sa ating online streaming na nakababad daw sa ating online streaming, pinakikigan ang GB99.9. Maraming maraming salamat po, Miss Betty Ignacio, at mag-iingat ka po, no, kung nasaan ka man ngayon. Ang wish lang po ni Kiko Barako, since kayo po ay nasa Dubai, baka naman Dubai chocolate. Baka naman yung famous na Dubai chocolate, baka tikim naman kami nila DJ Robbie. Diba? Maraming maraming salamat po, Miss Betty Ignacio. And of course, lahat ng mga kababayan natin, pwede rin kayo mag-chat sa aming Facebook page sa GB99.9 FM. Anyway, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan, mga kababayan. Inyong nakakasama at napakinggan ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Siya's Tawanan. Siyempre dito lang yan sa most influential good vibes radio station, GB99.9. Your goodbye.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
10: Choy, payag ka. May kapangyarihan ka na kuryente.
11: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
10: Pero may bill ka pa rin buwan-buwan.
12: Oo, ayaw ka na.
13: Wala, joke pala yun.
7: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
14: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakaboritong tambayan on air.
7: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
14: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV99.9.
13: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
15: This is Barkada Vibes!
16: Barkada Vibes!
13: Barkada Vibes!
14: This is Barkada Vibes with

0: 99.9. Rentahin na tayo, mga kabay.
1: Rentahin na.
2: Renta!
3: GB 99.9.
2: Rentahin na!

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med. Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GV99.9,
3: your good vibes. Masaya dito!

0: GV99.9, your good vibes.
1: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako.
0: Kiko Barako.
2: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick. Tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick. Tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick. Oh, hindi tick, tick yun. Naiipit lang yung electric pan nyo. Ay na, ano yun kasi? Nakaikot na nga eh. Iniipit nyo pa sa tulog ng kwarto. Anyway, ikaw naman ay nakikinig pa rin sa most influential good vibes radio station. GV99.9, your good vibes. At inyong nakakasama na pakikigit pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Just a Wanna. Naku, magkakasama-sama tayo mga kabibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. So eto na nga mga kabibes, balik tayo sa ating kwentuhang huli ka. Huli ka sa office. Bakit nyo ginagawa ang bagay na yan? Bakit kasi nagsasexy time sa office?
3: Oh, yeah.
2: Miko, kung nakikinig ka pa, eto na, dito na. Eto ha, sige. Wala lang, pinapalate ko lang yung usapan. No? Pero sige, magiging seryoso tayo this time, mga ka-vibes, no? Kasi balikan natin, no, si Miko na nag-send sa atin ng kanyang embarrassing moment dahil meron siyang jowa sa kanyang girlfriend, no? Sa kanyang opisina. Office mate niya yung jowa niya. And then, they decided na mag-sexy-sexy galawan sa office until may nakakita sa kanila. No? Ang problema kasi yan, hindi lang kayo mag-partner, Miko. Mag-office mate kayo. So, ibig sabihin, may professional environment kayong kailangan protektahan. At hindi lang yon. Hindi nyo kasi pagmamayari yung kumpanya, yung opisina. Diba? So, wala kayong privacy dyan. So, kailangan nyo maging professional whenever, ito ha, sa mga kabayos na nakikinig. Kapag tayo po ay nasa opisina, nasa trabaho,

0: po yan. Diba? Kahit gaano pa kayo ka-close ng ka-opisina mo or kahit ba gaano pa kayo ka-in love ng jowa mo, naka-office mate mo, isa-isa't isa. Diba? May mga bagay na dapat hindi natin dinadala sa workplace. Diba? Kapag naging source ng discomfort kasi yan, ng conflict o ng chismis, yung mga personal relationship natin, pwedeng maapektuhan kasi hindi lang yung relasyon nyo, but also the environment, no? Yung mga kasama nyo sa trabaho, yung teamwork, diba? Yung mismong trabaho nyo, yung operations, maaapektuhan yan. Siyempre, magkakaroon nga ng awkward moment. Diba? Magkakaroon kayo ng kailangan, tapos kumalat pa, nakarating pa sa mga boss, and so on and so forth. So, tandaan natin, no? Miko, para sa'yo, lesson learned na lang talaga to, diba? At talagang ang pinakamasasabi ko sa'yo ay hanap ka ng mas private place para sa personal matters. Diba? At wag po nating gawing rason yung sinasabi natin, eh kasi kinukulit niya ako. Hindi totoo yun. Diba? Parehas niyong ginusto yun. So, tandaan natin, dapat meron tayong boundaries. No, hindi porket magjowa kayo sa opisina, pwede nyo nang gawin yung mga gusto nyo kahit saan. Sabi ko nga kanina, hindi nyo bahay ang opisina. Diba? Hindi yan proper place to do your personal matter. O, ito, sulat nito. May nag-text, sabi niya, 5284. Kiko, after that incident, masasabi ko na lang, trabaho na lang talaga sila. Wala nang lambingan sa office. Correct, diba? Dapat lesson turn yan sa inyo mga ka-vibes, sa iyo Miko, no? After that incident, you are lucky, maswerte ka. Kung hindi kumalat ang chismis, kung kumalat ang chismis, malas-malas mo, di ba?
1: Aray ko!
0: Okay, pero ganun talaga, lesson learned yan. So, tuloy na lang, trabaho na lang, at mag-usap kayo ng girlfriend mo, ng jowa mo na, wala muna ha pag nasa opisina, pag day off na lang. Diba? Pag nandun na lang sa amin, diba? Huwag sa office. Diba? Mag-ano kayo, mag-usap kayo. Kasi tandaan nyo ha, ito pa yan, ito pa ang pinakamalala ka-vibes to. Ang opisina, although hindi lahat, pero ang opisina, lalo na kung corporate, may CCTV yan.
1: Aray ko!
0: May security, di ba?
1: Aray ko!
0: At higit sa lahat, may chismosa. Di ba? So isipin nyo yung mga bagay na yun bago nyo po gawin ang isang bagay. Di ba? Bago nyo gawin yung personal matter nyo, isipin nyo muna yung pwedeng maging epekto nito sa workplace. Di ba? At ito pa, isa pang tanong para sa lahat, para kay Miko, no? Paano kung ikaw naman yung ikaw gusto mong kalimutan na lang pero yung partner mo kinakabahan ng todo? Kasi I'm pretty sure ito pinag-uusapan natin si Miko eh. Paano kung yung partner ni Miko, yung jowa niya, girlfriend niya, gusto protektahan talaga kasi kinakabahan. Diba? Si Miko, sige, okay. Napakinggan ko na si Kiko Barato. Barako, Barato tuloy. Nabubulol pa. Napakinggan ko na si Kiko Barako. Sabi niya, okay, relax. Wala namang chismis. O, relax na tayo. Paano kung yung jowa ni Miko, sabi, hindi ako makakapag-relax. Hindi ako matatahimik. Hanggat hindi ko napapatunayan na walang chismis na kumakalat. Paano kung kumalat, di ba? Paano kung malaman ng boss? Paano kung ang dami ng what if? Okay lang daw, di ba? Pero nanginginig na pala ang tuhod. Alam mo, ito yan. Kailangan pareho kayong magkaroon ng isang malinaw na desisyon. Okay, pagka ganyan. Paano nyo haharapin ang nangyari at paano nyo iiwasang maulit ang sitwasyon? Okay? Miko, huwag nyo nang sisihin ang isa't isa. Huwag na kayo magsisihan. Parehas nyo ginusto yan, di ba? Mas productive ang magiging pag-uusap nyo tungkol sa boundaries at consequences. Di ba? Kapag hindi kayo nagsisihan. Di ba? Kaya sa ngayon, ang pag-usapan nyo is ano yung susunod na step, ano yung gagawin nyo, di ba? And mangako kayo sa isa't isa na no matter what happened, hindi nyo na siya gagawin. Ha? At kausapin nyo yung nakakita. Sabi ko nga sa inyo, regaluhan nyo, magpapasko naman eh. Gusto nyo, i-advance nyo yung 13-month pay niya. At sama ng tingin sa akin ni Papa P. Parang ang laki ng ngiti ni Papa P sa akin, no? Yung ngiti niya abot hanggang bunbuna. Narinig lang yung 13-month pay. Uy! September pa lang!
1: Grabe ka naman dyan. Anong tingin mo rito sa ating opisina? Nandito si Santa Claus.
2: Ho, ho, ho! Merry Christmas!
1: Pero kung ano naman, kung i-advance, wala nang problema. Sabi po yun ni Papa Pindi ako. Diba? Pero again nga, kausapin niyo yung taong nakakita. Diba? Talagang kailangan niyo siyang kumbinsihin na huwag nang i-chismis. Best friend ninyo, ganun. Kaibiganin niyo, ilibre niyo, i-treat niyo kung saan man niya gusto, ganun. Eh, ginawa niyo eh. May consequence. Ganun talaga. Anyway, kayo ba mga kabibs, ano ba ang masasabi niyo dito sa ating sa sitwasyon ni Miko? No, gumawa sila ng kanilang kaemehan. No, naglalambingan sila ng jowa niya sa opisina at nahuli sila ng kaopisina nila. Ano ang maipapayan niyo? Nako, share your thoughts, comments, reactions sa aming hotline bukas na bukas 'yan. 0926-079-8708. O kaya naman sa aming online live streaming na gv999.live. Or pwede rin naman sa aming Facebook page. Mag-chat kayo sa gv99.9 FM. Anyway, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan, mga ka-vibes. Inyong nakakasama at napapakinggan pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Siesta Awanan. Dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station. GV99.9, your good vibes. Alam nyo, ang pinakamahirap dito, kapag nalaman ng boss, tapos nagtatanungin kayo ng boss, you know what, Miko? You just

0: Basing, basing! Paiga, uulan ng bigas?
1: Abay, oo! Para din ako bibili!
0: Pero, nakasako!
2: Ayaw ko na!
3: Hala? Joke pala yun?
4: Naghahanap ka ba ng matatambayan sa vibes?
5: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
4: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
5: Opa, mga kabayos, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
4: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6pm to 9pm dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
3: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
3: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
8: Kiko Barako!
9: Alam nyo, gusto ko sanang makitawa kay DJ Robbie. Wala lang akong choice eh. E-ere na ako eh. Ang saya ng ano eh. Ang sarap ng tawa ni Robbie oh. Tawang-tawa siya. Talagang kitang-kita ko yung esophagus. sa laki ng pagkakanganga ni DJ Robbie. Anyway, nako. Kung gusto nyo tumawa ng kasing laki ng bibig ni DJ Robbie, makinig ka lang dito sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programa para sa mga nagsiesta ngayon. Binubulahaw ko para sa mga gustong tumawa sa oras na ito. Ito po ang siesta wana na magkakasama-sama tayo hanggang mamayang alas 5 ng hapon na oras natin, 3:33 in the afternoon. So ito na nga mga kabayos, meron akong tanong dito sa storya ni Miko. No? Si Miko na nahuling nakikipag-private emehan na lang, ganun. Nakikipag-sexy time.

0: ka-office mate. Ito ang tanong ko sa kanya. Paano kung may nagbibiro na? Diba? Minsan hindi natin naiiwasan yan sa opisina. Yung parinigan. Diba? May mga office mate tayong malakas mang asar. Diba? May mga office mate tayo na walang araw na hindi ka aasarin. Diba? Ganun talaga sa opisina. At kapag ka, hindi talaga kompleto ang opisina, hindi kompleto ang trabaho pagka wala kang ganun ka-opisina, diba? Diba? Paano kapag may nagsabi, uy! Lovebirds! Kailan ng tukaan ulit? Diba? Uy! Ngayon lang ako nakakita, lovebirds, nagsabong! Diba? Paano kami nag-aasara ng ganun? O kaya naman may nagpaparinig, uy, Miko! Ano, kailan private meeting mo ng jowa mo? Ba? Baka kailangan nyo yung conference room. Paluwag yon. Diba? Paano kung ganyan yung mga asara? Nagpaparinig na. So, konfirmadong may kumalat na chismis.
1: Naku, mahirap yun.
0: Yan ang pinakamahirap na part. Diba? Kasi nga, marami nang nakaalam. Diba? Tandaan natin kapag ang isang balita ay kumalat na ng kumalat,

para siyang sakit. No, tuloy-tuloy. Pero ang hirap-hirap pigilan, no? Ngayon, kung nangyari na yan, okay? Miko, huwag ka agad magpadala sa emosyon. Huwag ka agad galit na galit. Diba? Huwag ka mga away ng ka-opisina. Kasi kapag ginawa mo yun, diba? Pagka inaway mo yan, sinuntok mo yan, lalo lang lalaki. Diba? Lalo lang magkakaroon ng issue eh. Kasi malay mo, sinusubukan ka lang ng ka-opisina mo na yun eh. Wala naman talagang siyang alam, hinuhuli ka lang. Diba? Eh pumatol ka. O edi alam na alam, diba? Guilty ka. Kaya huwag na huwag mong papatulan kahit na anong mangyari. Kahit ano pang pang-aas.

it at nagiging harassment na siya o nakaka-affect na sa trabaho mo, mas maayos na idaan mo sa tamang process. Diba? Meron tayong due process na tatawag. Diba? May workplace process sa HR. No? Idulog mo na siya. No? Kasi tandaan natin mga ka-vibes, no? Ang HR po ay hindi po natin kalaban, no? Ang HR po ay nandiyan na para protektahan tayong mga empleyado dahil bawat empleyado naman ay may karapatan. So, kung meron ng harassment, no, may mga pambubuli na sa opisina dahil nga kahit naman totoo, no, yung chismis, hindi pa rin naman tama po yung pambubuli at paninira sa ka-opisina, no? So, idaan mo siya sa HR, idaan mo siya sa tamang proseso. Diba? O, ito, may nag-text ulit. No? Sabi niya, 5826. Kiko, huwag idaan at makipagsabayan sa asaran. Professional na lang. Ang pinaka-powerful na response minsan ay walang reaction. Correct! Pwede yun, ha? May point yun, no? Mahalagang ano yun, magalagang point yun. Huwag pansinin, diba? Mananawari naman sila eh kapag tawag doon. Nananawari na makakaasar yan pag hindi mo pinapansin eh. At saka kapag hindi mo pinapansin, Nico, no, yung naasar ka, hindi mo pinapansin, parang sinasabi mo, oh, wala naman.

eh, guilty ka. Diba? Ikaw lang din ang talo ron. Diba? At alam nyo, kapag ka ganyang mga senaryo, ang mahirap kasi talaga ibalik dyan, no? Is yung pagkatao natin, mahirap ibalik yung respeto, no? Sa atin ng mga kaopisina, ng ibang tao, diba? Kasi nga, kumalat na. Ngayon, ang tanong doon ay paano natin ibabalik yung respeto na yon? Paano nga ba, kabay? Tingin nyo, paano? Nako, share your thoughts, comments, reactions sa aming hotline bukas na bukas yan na 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online live streaming na gv999.live. Ulitin ko, gv999.live. Anyway, nako sa mga kababayan natin, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan habang kinokolekta ko ang inyong mga comment. At sa aking pagbabalik ay dadako na po tayo sa ating final thoughts, no? Huling hirit sa lahat ng mga nakikinig. Huling hirit para kay Miko. Ay, tuloy-tuloy mo natin ang tugtugan ninyong napapakinggan at nakakasama pa rin sa hapon na ito. Ang Barak Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barak. At ito po ang programang Shiesta 1. Dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station. GV999, your Good Vibes. Miko, sabihin mo sa kanila, tama na. Kalimutan na ang lahat. Katulad ng sinabi ni Miss Kastakli, kalimutan na. Tuluyan ng kalimutan ba? Ganon.

0: GV 99.9.
1: Magandang hapon sa iyo, Samina El Marina. Ito ang song request mo, Nahiling, by JR. Samina El Marina from San Jose, Batangas.

0: Pransyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes!

0: beautiful things that I've got.
1: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
2: Papa kami!
3: Baka DJ Robby yan!
4: Baka DJ Robby yan!
1: Baka DJ Robby yan!
3: Robby!
5: Robby! Robby! DJ
6: Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
7: This is GV 99.9.

0: GV99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
6: Mga ka-vibes, kayo ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes. At inyong nakakasama na pakikinggan pa rin, ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Siesta Wanan. At dumako na nga tayo, mga ka-vibes, sa ating segment na Final Thoughts, huling mensahe, huling hirit sa lahat ng mga nakikinig at kay Miko. Alam niyo mga ka-vibes, minsan may mga pagkakamali tayong hindi na natin na kayang ibalik. Hindi na pwedeng i-undo. Pero hindi naman ibig sabihin noon na dahil may pagkakamali o nakakahiya tayong nagawa, eh katapusan na ng respeto ng mga tao sa atin. Ang importante dito ay yung marunong tayong humarap sa consequence. Kung may nakakita ng kahihiyan na ginawa niyo sa opisina, huwag mong ubusin yung buong araw mo kakaisip kung ano ang iniisip niya. Hindi mo kontrolado ang utak niya. Hindi mo kontrolado ang iniisip ng ibang tao. Ang kontrolado mo ay ang kilos mo mula nung oras na nakita niya kayo. Kung kailangan mong kausapin yung nakakita, gawin mo ito ng mahinahon at pribado. Hindi para magbakaawa na huwag niyang ikwento o ikalat kung ano man yung nakita niya, kundi para mabigyan ng malinaw na personal at sensitibong bagay yon na dapat niyang respetuhin. At kung may mga kumakalat na chismis na, huwag mong gawing press conference ang bawat tanong sa'yo. Hindi mo obligasyon na ipaliwanag ang private life mo sa buong opisina. Pero, may isang mahalagang lesson dito. Ang workplace ay workplace. May mga relasyon na nagsisimula sa opisina. May mga mag-partner in a relationship sa trabaho. At normal lang yun. Pero, alam nyo mga ka-vibes, kasama sa relationship, ang boundaries. Hindi lahat ng nararamdaman natin kailangan nating ipakita sa workplace. Hindi dahil komportable tayo sa isa't isa, eh ibig sabihin komportable rin ang buong opisina sa anumang personal na ginagawa nyo at gagawin ninyo. At higit sa lahat, isipin nyo ang sarili nyong kinabukasan sa trabaho. Isang sandali ng pagiging impulsive ay pwedeng magdulot yan ng matagal o pwedeng panghabang buhay na awkwardness. Kaya sa sender natin na si Miko, huwag mong parusahan yung sarili mo habang buhay dahil sa isang nakakahiya mong karanasan. Ang kailangan mong gawin, tanggapin mo, matuto ka, mag-set ng boundaries, at mag-move on. Kasi ang tunay na maturity ay hindi yung wala kang ginagawang nakakahiya sa buhay. Ang tunay na maturity ay yung kapag may nangyaring nakakahiya, marunong kang humarap nang hindi lalo pinapalaki ang problema. At kung sakali namang may magbiro tungkol doon, ngumiti ka lang. Trabaho lang. Huwag na mag-explain ng sobra-sobra. Kasi minsan ka vibes, ang pinakamalakas na sagot sa chismis eh hindi naman yung mahabang explanation o mahabang depensa mo. Ang pinakamalakas na sagot ay yung ipinapakita mong hindi ka nagpapakontrol doon sa chismis. Kaya tandaan nyo mga ka-vibes, no? May mga bagay na dapat sa private life. Sa private life lang. At may mga bagay na dapat nasa work life lang. At kung pagsasamahin mo man yung private and work life, siguraduhin mong hindi mo kailangang harapin ang buong opisina kinabukasan. Yung hindi ka gagawa ng iskandalo. Yung hindi ka pag-uusapan. Matuto tayo mga ka-vibes dito sa storya ni Miko na rumespeto. Rumespeto ng lugar, rumespeto ng privacy, at higit sa lahat, rumespeto ng pagkatao. Kayo ba mga ka-vibes, ano ba ang inyong masasabi dito sa storya ni Miko? Share your thoughts, comments, reactions sa aming hotline na 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online live streaming na gv999.live. Pwede rin kayo mag-chat sa aming Facebook page na gv999.9999.fm. Sa ngayon, magbalik tugtugad muna tayo mga ka-vibes, inyong nakakasama at napakikinggan pa rin. Ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako sa programang Siesta Wanan. Dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your good vibes.
0: Took the supermarket flyers from the windowsill. Threw the day old tea from the cup.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, Your Good Vibes.
6: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages, at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
7: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan niyan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
5: Uy, pare, magandang umaga.
8: Ah, pare, magandang umaga.
5: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
8: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
5: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
9: Ayaw ko na.
0: Ala, joke pala yun.
5: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
10: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakaboritong tambayan on air.
5: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
10: Opaka-OA mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
5: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV99.9.
0: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
11: This is Barkada Vibes!
12: Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
10: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
13: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
14: Ba't parang may ano, may parang udo. May udo. Anyway, nakikinig ka pa rin na syempre sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes. At inyong nakakasama na pakikinggan pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programa para sa mga nagsiesta pa rin sa mga oras na to. Huy, hapon na. Para sa mga tumatawa sa oras na ito, ito po ang siestawanan na magkakasama-sama tayo hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon. Anyway, ito na nga mga ka-vibes, no? Sana may napulot tayong aral, no, sa storya ni Miko. No, si Miko na mayroong girlfriend sa kanilang opisina at they decided, no, na pagdesisyonan nila na gumawa ng milagro, kababalaghan sa kanilang opisina at ayun na nga, nahuli sila.
15: Aray ko.
14: O, ngayon, kahihiyan ang umabot, no, sa bumabalot sa kanyang pagkatao ngayon.
16: Ako, mahirap yun.
14: Alam nyo mga ka-vibes, talagang ang pinaka-lesson dito, no, kapag ka po personal matter, wag po nating dinadala sa trabaho. Dapat po hiwalay ang personal na buhay sa trabaho, 'di ba? Kung halimbawa, whether ano 'yan eh, whether attitude man 'yan or personal matter, 'di ba? Dapat hiwalay talaga. Kapag halimbawa, umalis ka ng bahay niyo na mainit ang ulo, dapat pagdating mo sa trabaho, eh hindi mainit ang ulo mo. 'Di ba? Normal naman na mainit ang ulo, magalit, mainis kasi tao ka lang, pero dapat pagdating mo sa trabaho, eh wala na yung init ng ulo. Dapat focus ka na sa trabaho. Be professional na, 'di ba? Ganun din naman kapag ka nasa bahay na, 'di ba? Huwag na mag-isip ng trabaho. Pahinga na para sa susunod na araw. 'Di ba? Ganun talaga. At sa mga personal matter, 'yan yung mga tulad niyan, yung mga flirty-flirty kinemerut. 'Di ba? O kaya naman yung kung ikaw ay may jowa sa opisina, no? Be professional. Kapag lunch break, sige, mag-ano kayo dyan. Makipag-harutan kayo sa isa't isa. Pero kapag office time, office hours, dapat trabaho, trabaho. Diba? Hindi natin dapat sinisingit yung mga extracurricular activity natin. Tandaan natin, mga ka-vibes, no? Yung ating workplace, yung ating opisina, yan po ay sagradong lugar para sa trabaho, hindi sa personal na kababalaghan. Okay? At respetuhin din natin, mga ka-vibes, no? Hindi lang yung workplace, but yung mga tao, no? Yung mga kasama natin, ka-opisina natin, no? May mga tao na hindi comfortable, no? Sa mga ganong kalakaran. Kung masyado kayong clingy sa isa't isa, di ba? So, be mindful, be aware sa paligid nyo. Baka yung mga kasamahan nyo sa trabaho, hindi pala comfortable. Hindi sila, hindi nila nagugustuhan yung ginagawa nyo sa isa't isa. So, dapat maging aware tayo ron, di ba? Respetuhin natin yung space nila as employee. Again, hindi kayo nakatira sa opisina. Hindi nyo bahay yan para gawin ang mga personal na bagay, di ba? At hindi nyo bahay yan na pwede nyo gawin ang lahat ng gusto nyo. Correct? Correct, may tama ka. Anyway, nako, oras natin, 4:37 in the afternoon. Ako sa lahat po ng mga nakatutok sa akin kanina pang alauna ng hapon, dyan po sa Lipa City Public Market. Oy, kaya Mona and Joyce, kay Mariela, maraming maraming salamat. Laging nakatutok sa akin yan. At of course, sa lahat po ng mga Batrasco driver na nakikinig sa GV99.9, maraming maraming salamat po. And of course, sa ating mga jeepney driver, tricycle driver, no, sa mga private vehicles na nakikinig sa GV99.9 na sikreto lang nakikinig at tahimik lang pero nag-e-enjoy. No, maraming maraming salamat po sa pakikinig sa buong maghapon. Ingat po kayo sa biyahe, no? Kung kayo po ay nagmamaneho, no? Nako, tandaan po natin na ang mata po lagi dapat sa kalsada, hindi sa dalaga. No, at syempre, mga kababayan natin nagmamaneho, sumunod po tayo sa batas trapiko, no? Hindi yung nakita mo ng yellow yung traffic light, magaharurot ka pa at hahabulin mo, makatawid ka lang. Bawal yon, no? Very wrong, di ba? Makakadisgrasya ka at madidisgrasya ka. At of course, sa lahat ng mga papauwi na sa kanilang trabaho, ay papauwi sa trabaho, papauwi na sa kanilang bahay galing trabaho, ganun. Nako, eto na. Alam ko, excited na kayo. Nag-aabang na sa sa biometrics. O kaya naman, nakaabang na sa logbook. Diba? Ayan ang mga gawain. O kaya minsan, early out na lang ako, i-out mo na lang ako sa logbook. Gawain. alam ko na yan. Nagawa ko na yan noon. Anyway, maraming maraming salamat po sa tumutok sa akin kaninang

0: kakabayos natin, ah, magkita-kita na po tayo ulit, ah, dahil nga ngayon ay Martes. Ah, so magkita-kita na ulit tayo next week.
1: What?
0: Ay, wala ako next week. Next week talaga. Opo, wala. Pasensya na po, kailangan mo nang magpahinga muna ni Kiko Barako. Ako po ay magbabakasyon muna, maglalamier na muna. O hanapin nyo na lang po ako kung saan nyo ako dapat mahanap. Pag nagkasalubong tayo, o edi nagkasalubong tayo. Batiin nyo ako, ganon. Kapag ka naman na hindi pa kayo nakafollow sa aking Facebook page, pwede naman kayong mag-follow sa aking Facebook page. Hanapin nyo lang Kiko Barako, K-I-K-O-B-A-R-A-K-O. At lalabas na ang pagkagwapo-gwapong Kiko Barako.
2: Uy, sana all!
0: Sana all, gwapo! And of course, i-follow nyo na rin po ang aming Facebook page, GB99.9FM. At makinig po kayo lagi dito sa GB99.9FM. At ang aming online streaming, kung kayo naman ay walang radyo sa bahay, pero kayo ay active online, meron kaming online streaming, pumunta kayo sa GB999.live. No? At sa browser nyo, dediretso kayo sa aming online live streaming. May live chat doon, pwede kayo mag-comment. Again, no, sa mga kababayan natin na nakikinig sa online streaming na silent listeners, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Anyway, nako, eto na nga mga kababayan, no? Again, magkita-kita na po ulit tayo next week, mga ka-vibes. Inyong nakasama sa maghapon, ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, at ito po ang programang Shestawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GB99.9, your Good Vibes. At para sa aking bye-bye song, ay naalay ko ito sa ating sender na si Miko. Miko, alam mo yung sitwasyon mo, yung dilema mo. Idaan mo na lang sa

0: In appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC!
2: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
3: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
4: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
5: Iba pa kami!
6: Baka DJ Robby yan!
7: Baka DJ Robby yan!
4: Baka DJ Robby yan!
6: Robby!
8: DJ Robby!
9: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
10: This is GV 99.9, your good vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: diba? Pagkame.
1: Baka DJ Robby yan.
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

0: GV
1: 99.9.
0: 99.9.
1: Your good vibes.
2: You are listening to DJ Robbie.
3: Hello, Philippines, and hello, world! Kayo ay nakatutok na sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Time of the clock, it's 6:11 in the evening. And yes, mga ka-vibes, makakasama niyo po ako up until 9 o'clock in the evening. So walang aalasan, walang maglilipat ng channel dahil makakasama niyo pa ako para sa kwentuhan, chikahan, and syempre, ang walang humpay na good vibes tugtugan na hatid ko para sa inyong lahat. Anyways, mga ka-vibes, happy Tuesday evening po to each and every one of us. Opo. Minamari po natin lahat ng ating mga ka-vibes sa pagpauwi na galing eskwelahan at trabaho. Magandang gabi po sa inyong lahat. And yes, mga ka-vibes, I know na pagod ng inyong mga utak, ang inyong mga katawan. Pero huwag kayong magre-reklamo. Dahil unang-unang wala tayong karapatan dahil tayo ay mga pawang alipin ng salapi. Pero sino nga naman ba, mga ka-vibes, ang may ayaw ng pera? Kung ayaw nyo, ibigay nyo sa akin. Kung ayaw nyo, gusto ko eh. So ibigay nyo na lang. Anyways, ngayong araw po ay celebration po natin ng kaarawan ni Mama Mary. So happy birthday po, Mama Mary. Diba? Isa sa ating mga protectors. Ang isa sa ating mga tagapagligtas. Kaya naman mga ka-vibes, no? Ngayon din pong araw ay kung kayo ay nagsa-celebrate ng inyong mga kaarawan, ng inyong mga special na araw sa inyong buhay, ay magandang gabi po sa inyong mga ka-vibes. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi sa inyo mga ka-vibes. And sana naman masaya at punong-puno ng good vibes ang inyong mga puso. Kapag special po ang araw natin, dapat tayo ay masaya at punong-puno ng good vibes. So, and yes, mga ka-vibes, speaking of birthday, alam niyo ba, I just realized na malapit na pala ang birthday ni DJ Robbie.
4: Happy birthday!
3: So, ang birthday ko po ay banda-bandariya na. Hindi ako personally ha, kasi DJ Robbie po, yun naririnig nyo ngayon sa radio, ay malapit na siya mag-birthday, malapit na kanyang first birthday at ang kanyang anniversary here at GV 99.9. Kaya I would like to take this opportunity para pasalamatan po lahat ng mga sumusuporta po sa atin at sa ating pang istasyon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. May farewell message siya para may birthday bash. Sana hindi mabash. Bash pala yun. Anyways, mga ka-vibes, speaking of birthday ha, kaya naman kung kayo po ay mga nagda-diet, huwag nyo na pong simula lang bare months dahil marami po tayong kainan. Nadyan ang mga birthday, syempre nadarating din ang Christmas parties, ang Christmas itself, ang New Year, at kung ano-ano pang okasyon, mga ka-vibes. So, huwag nyo na pong simulan. Next year na. Charis lang. Kaya alam nyo ba mga ka-vibes, I just read something online na daig nga daw na mga taong nagsisimulan sa kanilang mga plano sa buhay, ang mga taong nagpa-plano pa lang. Diba? That's so deep. Like it's giving Mariana Trench. So sobrang lalim nun. Kasi oo nga naman, no, daig na mga taong nagsisimula na yung kanilang mga plano kesa naman sa mga taong puro plano lamang. Kaya naman shoutout po sa lahat ng ating mga ka-vibes na overthinker. Yes. Pag overthinker kasi usually iniisip lang pero hindi ginagawa. And kasama po doon si DJ Robbie. Guilty pala siya. Pero yun ang mga ka-vibes. So, mas mabuti na sigurong we take it into action. Hindi lang puro isip. Hindi lang puro sabi natin sa ating mga utak. Dapat hindi lang puro salita. Hindi lang puro pagpaplano. Dapat meron din tayong paggawa. Wow. Laro. OA. Anyways, mga ka-vibes, mga kasama niyo po nga up until 9 o'clock in the evening. Kaya naman kung meron po kayong mga nasa isip na mga song request, ang inyong mga pabate o kaya naman gusto niyo pong makausap lamang si DJ Robbie, ay pwedeng-pwede po yan. Maaari po kayong mag-message sa ating pong hotline number. It's 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook page. Ito po ay GV99.9 FM. And mga ka-vibes, radio is now online sa tulong po ng ating online a streaming platform. bisitahin lamang ang gv999.live o kaya naman bisitahin nyo po ang ating official Facebook page sa gv99.9 at nakalagay po doon sa mga links ang aming pong link patungo sa aming online live streaming.
4: Oh, yeah.
3: So, wala lang kayong excuse para hindi nyo makasama ang inyong mga pinakapaboritong DJs 24/7. Kaya naman mga ka-vibes na, I'll be waiting for your song request ang inyong mga kasagutan sa aking mga katanungan amidst of the program. Kaya naman, magbalik ng tugan na po muna tayo. For your next song, ito po ang awiting When Did You Get Hot by Sabrina Carpenter. Muli, my name is DJ Robbie, only here at GV 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Hello Philippines and hello world. Kayo ay nakatutok pa rin sa inyong pinakapaboritong Tambayan on Air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 6:37 in the evening. Good vibes evening po sa lahat ng ating mga listeners right now, sa ating team bahay, team online, at sa ating mga team kalsada. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kabibes, and happy Tuesday evening. Well, hindi masyadong happy ang ating Tuesday evening dahil dito sa aking news! Sa aking balitang isasabihin sa inyo mga ka-vibes, dahil ayon po sa Philippine Statistics Authority na pumalo na nga daw po sa 6.0% or 3.14 million Filipinos are unemployed right now. Diba, sobrang laki po noon mga ka-vibes. Imagine 3.14 million Filipinos are unemployed all across the Philippines. Sobrang nakakalungkot mga ka-vibes. Nararanasan natin ito. Oo. I know naman na some of these Filipinos na din ay gustong makahanap ng trabaho. Kasi mga ka-vibes, fun fact lamang po, some of my friends nung college and some of my classmates nung college ay can't even land a job even though meron po silang bachelor's degree. Diba? Sobrang nakakalungkot nun mga ka-vibes. Even though you're qualified, even though may qualifications ka naman, meron ka namang diploma na may papakita, pero kakulangan po talaga sa trabaho ang nararanasan natin ngayon. Pero I know din naman na some of these Filipinos ay wala din kalatoy-latoy na magtrabaho. Diba? Dahil siguro anak sila ng mga elitista. Elitista! Anak mayaman sila. Sana all sa inyo.
2: Uy, sana all!
1: Pero sa mga ka-vibes po natin na patuloy na naghahanap po ng trabaho, good luck po sa inyong mga journey. Sana naman ay mag-land kayo. Mag-land kayo? Ano yan ang plano? Malan nyo or makuha nyo ang inyo pong mga pinapangarap na trabaho. And speaking of pinapangarap na trabaho mga ka-vibes, my question lamang sa inyo ay, nakuha nyo ba ang inyong mga pinapangarap na trabaho nung kayo ay bata pa? Wala lang, natanong ko lang naman. Wala naman yung kinalaman sa buhay ko. Pero if you were to ask DJ Robbie, my answer is no. Pero parang galit, no. Pero hindi po ako nagre-regret. Kasi alam niyo ba mga ka-vibes, si DJ Robbie talaga, wala po talaga akong planong kunin yung kurso na kinuha ko ng kolehiyo. Actually, I'm really planning to lean into medical field. Kasi nga po, ever since elementary to high school, fun fact, si DJ Robbie po ay laging sumasali sa mga science quiz bee. Ang yabang, no? Sorry, academic decathlon ang aking sinasalihan. At sa sobrang yabang ni DJ Robbie, hindi po natuloy ang kanyang pagpaplano na tumungtong sa kolehiyo at ma-achieve yung kanyang goal na kuning kurso, which is pharmacy. Opo mga ka-vibes, gusto ko po talaga maging pharmacist noon. Kasi nga po, gusto nga pong kunin ay related sa medical field. Pero since pandemic po nung time na yon, yes, pero parang patapos na rin yung pandemic nung time na yun. So first year, still pandemic pa rin, and I don't wanna waste money dahil akala ko magtatagal pa yung pandemic. So ayokong masayang yung pera ng parents ko na mag-online class lang naman ako. Sa bahay lang din naman pala ako. Tapos, yun o, laki ng binabayaran yung tuition. Ayokong mangyari yun. So, nakahanap ako ng scholarship sa isang school. Tapos, kinuha ko na lamang kung anong kurso sa palagay ko ako mag-e-excel. So, hindi lang ako mag-i-inhale, mag-e-excel din ako. Iba pala yun. So, yun na nga mga kapal. So, I did take Marketing Management, Bachelor of Science in Business Administration. Major in Marketing Management po ang aking tinapos na kurso. Nagkwento na ako ng buhay ko, no? Wag ka lang pakialam, programa ko to. So, kung tinatanong nyo kung bakit ako nasa radio, hindi ko din po alam. Pero I do have also experience naman being a student journalist. So I do have extensive knowledge din naman sa kalawan dito sa radio. Pero hindi ganun ka-extensive ang aking knowledge and information when I was starting, comparable, syempre, sa mga taong nagtapos ng communications. Kaya naman that's why I'm very thankful, ha? Dahil nandito pa rin ako. Nandito pa rin ako. Kasi bakit ko ba ito sinasabi, mga ka-vibes? Dahil kasi DJ Robbie po is malapit na mag 1 year. Abangan nyo ang 1 year ni DJ Robbie. Tapos bigyan nyo ako ng regalo. Binigyan ng regalo. So yun ang mga ka-vibes, no? Kung meron mo kayong mga song requests ang inyong mga babate o kaya naman sagutin nyo po ang aking katanungan kung ang ginagawa nyo po bang trabaho ngayon or career is something na you really fancy, something na talaga namang pinangarap nyo ever since bata pa kayo. Para sa inyong mga kasagutan na ng inyo pong mga song requests, ang aribong hotline number ay 0926-079-8708 or sa aribong official Facebook page kaya mag-message. It's GV99.9 FM. At yan nga po mga kapamilya sa aning contact information. Maaari kayo magpadala ng inyong messages dyan. So, hihintayin ko na lang. Wow, boy. Anyways, ladies and gentlemen, magbalik-tugtugan na po muna tayo. At sa akin bang pagbabalik, ay patuloy pa rin po ang ating chikahan. Pero bago yon, magbalik-tugtugan na po muna tayo. Ito po, ang Lola Omor sa awiting, Namimiss Ko Na. Para sa lahat ng aling mga ka-vibes na may namimiss. Muli, this is DJ Robbie. Only here at GV 99.9. Your good vibes.

0: 99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Hello, Philippines, and hello, world. Kayo ay nakatutok pa rin sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 9 minutes, makalipas po ang alas 7 ng gabi. Magandang gabi mga ka-vibes and happy Tuesday evening to each and every one of us. And yes mga ka-vibes, eto ha, kanina pa ako nag-scroll online habang ako ay off-air at pinapakinggan natin syempre ang ating nakaka-good vibes na tugtugan. So upon scrolling online, nakita ko po ang some of my classmates before, some of my companions, some of my friends sa akin pong college years, at nakita ko po talaga yung kanilang mga milestones sa buhay. And me personally, napaproud ako pag ganun eh. Hindi ako naiinggit. Well, may konting siguro. May konti siguro. Pero most of the time, ang nararamdaman ko talaga, or mostly, ang nararamdaman ko talaga is being proud with these people. People na even though hindi kami ganun ka-close, dahil na-achieve na nila yung kanilang mga pangarap sa buhay. Diba? Alam niya mga ka-vibes, magandang mindset yun na to be happy po sa mga milestone na nakakamit ng ibang tao, sa ibang achievements po na nakakamit ng ibang tao mga ka-vibes. Kasi pag ikaw naman ang nagkaroon ng achievement sa buhay mo, sino magiging happy for you? Sana yung ibang tao din, at hindi lamang ikaw ang maging masaya para sa iyong mga nararating sa buhay. And I know naman mga ka-vibes, no? Kung hindi man excitement, hindi man kasiyahan ang nararamdaman nyo. Every time na nakikita nyo po yung ibang tao na nagsasucceed, wag naman po sanang selos or wag naman po sanang negative emotion ang nararamdaman nyo sa inyong mga heart. Sa inyong mga heart. Ang kod nyo. Pero alam nyo mga ka-vibes, no? Probably some of us is nararamdaman is comparison. Diba? Kung kayo ay nasa sitwasyon ko, tapos nakita nyo na yung inyong mga kaklase before, yung inyong mga kaibigan, is actually slowly reaching their goals and dreams in life. Some of you guys may feel na medyo bakit ako hindi pa na-achieve yung mga achievements na gusto kong makamit sa buhay ko. Pero yung mga taong malapit sa akin ay unti-unti nang na-achieve ang kanilang mga goals sa buhay. Hoy, ang lalim ng ating pinag-uusapan for tonight ha. It's giving Mariana Trench. Diba? Sobrang lalim. It's giving well. Balon. Pero alam niyo mga ka-vibes, kasi na-realize ko din kasi talaga yung comparison is the greatest thief of joy. Oh, laro! Pero kidding aside mga ka-vibes, diba? Yung comparison talaga, parang nawawala talaga yung ating pagsarili. Pagsarili ba tawag doon? Yung ating pag-appreciate po ng blessing na dumadating po sa ating mga sarili. Which is, sana hindi mawala. Oo, sana hindi mawala. Dahil mga ka-vibes, hindi nyo po kinakailangan i-compare ang inyong mga sarili sa ibang tao. Paano ko nasabi yan? Dahil mga ka-vibes, meron po tayong iba't ibang struggle sa buhay. If other people, hindi po natin alam yung journey nila kung paano sila napunta sa kanilang kinasasadlakang tagumpay sa ngayon. At ikaw din ka-vibes, no? Hindi din alam ng ibang tao kung ano nga ba ang pinagdaanan mo. Pero right now, look onto yourself, look onto the mirror, at makikita nyo po yung stronger version ng sarili nyo, comparable po in the previous years na kung saan sobrang immature nyo pa, sobrang weak nyo pa, sobrang fragile nyo pa. Ang makikita nyo ng personality, ang makikita nyo ng tao sa salamin ay stronger version ng sarili nyo. And that's something that you should be proud of. And especially right now mga ka-vibes, no, sa economy natin ngayon, just simply surviving, it's already an achievement. Kasi achievement I think is, ba't ako tumawa? Achievement kasi I think is very subjective. What we deem not successful sa sarili natin may be deemed by the others as something na totally a milestone na para sa kanila. Diba? Yung success kasi natin mga ka-vibes, masyado natin mataas, oo, masyado nating mataas or tinataas ang expectation sa ating mga sarili. And sometimes, mga ka-vibes, ha, one of the greatest things din, kaya ako nasabing comparison is the greatest thief of joy, is hindi na po natin na-enjoy ang buhay natin because we put so much pressure sa sarili natin to achieve better things, to achieve greater heights sa buhay po natin, mga ka-vibes. Pero that's something siguro na kailangan din natin pong alisin. And me personally right now, I'm working on that. Diba? I'm working on things na dapat pala ina-enjoy ko muna yung buhay. Well, mga ka-vibes, I'm on my early 20s pa lang naman. So, parang hindi pa ako lumalabas kasama ng aking mga kaibigan, or kung lumalabas man ako, bibihira po talaga hanging out with friends. Never ko pong na-experience yung bar hopping, never ko pong na-experience yung something na ginagawa po mostly ng mga taong nasa edad ko. And that's something that I really wanted to work on. And sana mga ka-vibes, kahit anong edad kayong ngayon, diba, kahit nasaan man kayong punto ng buhay nyo, sana hindi po natin makalimutan na i-enjoy ang ating buhay. Aww. Alam nyo, minsan talaga meron akong wisdom eh. At saka minsan bigla na lang tayo nagiging seryoso dito sa ating programa. Laro. Anyways, ladies and gentlemen, kung meron mo kayong mga song requests o kung ano po ang gusto nyong sabihin kay DJ Robbie, gusto nyo pong i-share mga dilemma sa buhay, ang inyong mga words of wisdom, o kung ano man po ang inyong mga success story na napagdaanan, ay maaari nyo po yung isend sa ano pong hotline number. Ito po ay 0926-079-8708 or sa ano pong official Facebook account, it's GV99.9 FM. And later on, mga ka-vibes, I'm into the program, I'll be reading all of your answers. But before that, mga ka-vibes, ito muna po ang awiting She Looks So Perfect by 5 Seconds of Summer. Muli, this is DJ Robby, only here at GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
3: Pare, payag ka, maging bombero ka?
4: Oo naman pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
3: Pero pamatay apoy mo, water gun!
5: Oo, ayoko na.
6: Hala, joke pala yun.
7: Hello, sa GV99 po ba ito?
8: Ay opo ma'am, kaya tara na at makipagtsikahan.
3: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
6: Bongga!
9: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
6: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangitin.
3: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
9: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
3: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

Pagka mga ka-vibes, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong pinakapaborito. Tambayan On Air, it's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7:42 in the evening. Magandang gabi mga ka-vibes and happy Tuesday evening po to each and every one of us. So, and kanina nga po, habang binapakinggan ko po ang ating mga awitin, nagre-relapse po si DJ Robbie. Nagre-relapse talaga. Pero ako kasi mga ka-vibes, I'm a natural overthinker. Pero oo mga ka-vibes, si DJ Robbie po ay sobrang mag-overthink. Tapos it makes me wonder, bakit nga ba ako nag-overthink ng mga bagay-bagay? Eh meron naman yung solusyon. Tapos naisip ko din naman pala, oo mga ka-vibes. And most of us na mga overthinker, if you can relate to me, ay iniisip muna natin bago natin ito gawin. Diba? Natamaan ka, deserve mo. Diba? Para yan sa atin mga ka-vibes, we do have solutions sa mga problema po natin. Pero mas pinipili po natin itong isipin na lamang bago pa ito solusyonan. Which is very funny at the same time. I can't blame you mga ka-vibes dahil ganun din po si DJ Robbie. I don't know bakit din ganun si DJ Robbie at bakit ka din ganun ka-vibes na mas inuuna pa natin magplano, inuuna pa natin isipin yung problema, isipin ito ng isipin bago natin ito solusyonan. Kaya naman mga ka-vibes, no, if you do have answers sa inyong mga problema, ay gawin nyo na po ito agad-agaran. Huwag na po natin palalain pa ang mga problema dumadating sa ating buhay. Oo, solusyonan na natin yan agad-agad. Ora-orada ganon. Anyways, mga ka-vibes, ito po ay isang balita na hatid ko sa inyo mga ka-vibes para sa lahat ng ating mga mag-aaral at estudyante. At sa ating mga magulang na din na makaka-relate dahil may anak silang estudyante. Dahil according po sa Department of Education, pinag-aaralan na po magkakaroon daw po ng longer OJT hours for senior high school students. Dahil papalo na daw po sa 640 hours sa senior high school students from the current 80 to 160 hours. Diba? So, sobrang layo ng 160 to 640 hours po para sa ating mga mag-aaral na senior high school students. Well, if you were going to ask DJ Robbie, hindi po ako pumababar dito. Bakit? Kasi unang-una po, me personally, nung college po ako, meron po akong 600 hours of work. And sobrang tiring po niya. Though I do have experience kasi mga ka-vibes sa work din. So before actually going to GB99.9, nagtrabaho din po si DJ Robbie sa BPO or sa call centers noong ako po ay nag-aaral. So working student po si DJ Robbie. Tapos, huminto po ako at nag-OJT. Tapos itong OJT ito, since hindi naman siya bayad. Para na akong ginawang ano, para na akong ginawang empleyado. Pero wala akong paycheck. Ano? Tapos ito naman manggagawang. Tapos ito naman po mga ka-vibes. No? Imagine niyo po yung inyong mga senior high school students. Sobrang tagal po nung 640 hours. Imagine. Myrin, parang umabot ako ng 4 months eh. Dun sa akin 600 hours na yun. Tapos ito pang mga estudyante ito na mga minor de edad. Diba? Papupuntahin natin siya sa workforce. Papupuntahin natin sila sa mga company. Napaka-konyo naman. Sa mga kumpanya na walang kalatoy-latoy, walang alam. Yes, I do understand na kinakailangan po nila na magkaroon ng experience to learn. Kasi sabi nga nila, experience is the best teacher. Yes, I agree with that. Experience is the best teacher. Pero, mga ka-vibes, diba, we have to give leeway sa mga batang ito. Na bata pa sila. They're minors pa. Diba? High school pa sila at wala pa silang kamuhang-muhang sa buhay. Or we do have, meron na silang gist kung ano nga ba ang buhay-buhay. Pero wala pa rin silang karanasan. Kaya ba mga ka-vibes, ano ba masasabi niyo sa panukalang ito na gagawin na pong 640 hours? Ito pong OJT ng mga senior high school students. Para sa inyong mga kasagutan at mga song request na din mga ka-vibes, ang ating pong hotline number ay 0926-079-8708. Okay naman,
pumunta po kayo sa ating official Facebook page, The Boy GB 99.9 FM. Anyways, mga ka-vibes, mamaya po sa aking pagbabalik ay i-reveal ko na ang ating pag-uusapan at ang ating pong confession para sa gabing ito. Pero bago yun, magbalik-tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin ay hatid sa atin ng Cup of Joe sa awiting Multo. Muli, ako po si DJ Robbie, only here at GV 99.9, your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: visit them at Malabanan Building, P. Burga Street, Barangay 11, Batangas City. Call or text at 0908-132-6488. Basta Blessing Pharma, kalidad at abot kaya!
1: Ay, pisan-pisan!
2: Ah, pisan, bakit?
1: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
2: Uro ma, pisan. Puro mahabol kayo, class. Yeah.
1: Pero, di ko nahihinto.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun?

0: Oo, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
4: GV99.9. Your good vibes. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
5: Mga ka-vibes, ako po ay muling nagbabalik. And this time, sa punto pong ito ng ating programa ay panahon na para isiwalat na naman ang isang kwento ng buhay dito po sa Barkada Confessions. And for tonight's programa, ka-vibes, ang ating Barkada Confession ay mula sa ating ka-vibes na si Neneng. Sabi niya sa kanyang liham, DJ, bistado si Mister na may kachat sa dating apps.
6: What?
5: Interesado ka ba sa kanyang kwento ng buhay? Wes, halina at sabay-sabay po natin itong alamin. DJ Robbie, napansin ko na lang na laging nakatutok ang mister ko sa cellphone. Panay ang ngiti niya na parabang kinikilig. Dahil sa kutob, gumawa ako ng ibang account para malaman ang kanyang pinagkakaabalahan. Nabuking ko ang chat niya sa dating apps. Sa mga kausap niya, sinasabi niyang biyudo raw siya. Minsan naman, hiwalay na. O kaya'y hindi na mahal ang misis. Ang masakit, inadahilan pa niya na bilang lalaki ay may pangangailangan siyang hindi raw maibigay ng kanyang asawa. Nanlumo ako sa mga pahayag na iyon. Lalo na't pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko para sa kanya at sa dalawang anak namin, hindi niya pala ako napahalagahan. Ay DJ, hindi lang pala chat. Nakikipagkita pa siya at nagho-hotel kasama ang mga kachat. Kaya pala madalas niyang sinasabi na wala nang natitira sa sweldo niya. Naisip ko na wala nang pupuntahan ang pagsasama namin. Kahit pakitang tao siyang mabait sa bahay, may milagro pala siyang ginagawa sa labas. Saan ba ako magsisimula para kumprontahin ang cheater kong asawa? Nagmamahal, Neneng. Dear Neneng, mas madali na ngayon para sa mga mister na matukso sa chat at dating apps. Nagsisimula lang sa libangan hanggang sa mahulog na sila sa tukso. Kaya huwag mo nang patagalin pa ang nalaman mo. Wala nang ibang paraan kundi kausapin mo siya ng masinsinan. Gawin mo ito sa tamang timing kung saan pareho kayong mahinahon. Sikapin mo rin na hindi kaya ng pag-atake ang dating ng inyong pag-uusap. Alam ko na hindi ito magiging madali. Dahil hindi malayong mabalot na ng inis ang kalooban mo dahil sa pagtatraidor ng mister mo. Pero mahalagang maging malinaw ang lahat sa pagitan ninyo. Itanong mo kung saan ka nagkulang at kung may dahilan pa para magsama kayong mag-asawa. Maaaring maging pabor dahil pwede siyang magsisi at humingi ng tawad sa iyo. Pero hindi rin naman posible na mabaliktaran ang maging reaksyon niya. Kaya makabubuting ihanda mo ang iyong sarili sa maaaring makita at marinig mong mga salita na lalabas sa bibig ng iyong asawa. Neneng, magpakatatag ka at sikapin mo na maging malawak ang pangunawa para anuman ang magiging kahitnatnan ng inyong pag-uusap ay makakatiyak sa iyong sarili na wala kang pagsisisihan sa huli. Hindi ko inirekomenda na maghiwalay kayo dahil naniniwala ko na hanggat maaari ay dapat pag-usapan at pagsikapan na isalba ang binuo niyong pamilya. Pero kayo lang din mag-asawa ang magdedesisyon tungkol sa bagay na yan. Depende pa rin sa estado ng pagpapahalaga nyo sa bawat isa. Ang pagtatapat at pagharap sa katotohanan ang unang hakbang para hindi katuluyang masaktan ng palihim. Nagmamahal, DJ Robbie. Mga ka-vibes, yan po ang kwento ng buhay ng ating ka-vibes na si Nene. Kayo ba ay may sarili ninyong advices, opinion, o suggestion sa kanya? Ang ano pong hotline number ay 0926-079-8708. O bisitahin niyo po ang ating official Facebook page. It's GV99.9 FM. At para sa lahat na kagaya ni Nene na nasa kaparehas na sitwasyon. This is Sarah Jeronimo sa awining How Could You Say You Love Me? Only here at GV99.9.
1: You say that you've always been true.
5: Your good vibe.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Hello Philippines and hello world! Kayo ay nakatutok muli sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, it's 8:43 in the evening. And mga ka-vibes, ito na nga po ang last push sa ating pong programang Mercado Vibes with DJ Robbie. Pero no worries mga ka-vibes dahil magbabalik pa tayo sa mga susunod na araw. Pero bago yon, bago tayo magpaalam, gusto ko lamang pong tanungin kayo mga ka-vibes. Diba sa aking paglisan na inibigay ko sa inyo ang kwento ng buhay ng ating ka-vibes sa Sineneng. Wow, for context mga ka-vibes, Sineneng po ay merong asawa. At yung asawa niya ay nahuli niyang nakikipag-chat at nakikipagkita sa mga hotels sa kanyang mga baby girls. Mga baby girls! Sa kanyang mga nakaka-chat, mga nakakalandian online. So, eto na nga ang dilemma ng ating ka-vibes sa Sineneng. Ano nga ba ang kanyang dapat gawin? Well, if I were in the position ni Neneng, well, first and foremost, I believe kasi mga ka-vibes, na once a cheater is always a cheater. Kapag yan ay nag-cheat, most likely mag-cheat yan uli sa'yo. So, wala na akong second option din mga ka-vibes. Dahil probably siguro din, wala pa akong anak eh. Pero si Neneng kasi may anak na siya. At sinasalang-alang nga daw niya yung kanyang mga anak sa kanyang gagawing desisyon. I don't know mga ka-vibes. Pero kasi yun talaga ako. I'm very firm sa decision ko. I don't know, it's... Meron lang akong alpha mentality na kung saan I'd rather be alone na kasama tong mga anak ko rather than makasama yung taong sumira ng mga pangarap naming dalawa at sumira ng pamilya naming dalawa. Yun kasi yung mindset ko. I'll provide what the necessity ng aking mga anak and that's it. Yun na yun. At hindi ko nahahayaan muli ang taong itong pumasok muli sa buhay ko. Yun ay para sa akin lamang po mga ka-vibes ha. Kasi kung kayo naman ay understand kasi sa alang-alang din ng iyong mga anak, gugustuhin mo rin na buo ang pamilya nila na meron silang tinuturing na nanay at tatay habang sila ay lumalaki. At yun na nga po mga ka-vibes, ito na po at panahon na po para tayo ay magpaalam na. Maraming salamat po sa mga tumuto kanina pang alas 6 up until 9 o'clock in the evening. And tomorrow muli mga ka-vibes ay makakasama niyo muli si DJ Robbie sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. At dahil dyan everybody, ang ating pong bye-bye song ay awitin na The Day You Said Goodbye or The Day You Said Goodnight by Hale. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here at GV99.9. Your good vibes. Good night, ka-vibes.

99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: 99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frank.
5: This is DJ Rico
6: Marco. Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
1: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Vibes,
1: GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. Rentahin na!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GB99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GB99

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
7: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Carambola, Carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawain, sa letra ng B, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frankie.
5: This is DJ Marco.
6: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Vibes,
4: GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. Rentahin na!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko, Kiko,
4: Kiko. Kiko Barako.
2: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: Sito.
1: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
2: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes.
2: 30 na tayo, mga ka-vibes.
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo.
2: GV99

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa mga

0: maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Magpapagami.
1: Baka DJ Robby yan.
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
1: Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9. Wake up in the-

0: Kings of a woman!
1: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie. At kasama rin natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy, maghahatid sa inyo ng pinakabagong balita at mahahalagang impormasyong kailangan niyong malaman. Keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
1: GV Balita Express.
0: Oras natin ngayon, 8 minutes past the hour of 7 a.m. in the morning Philippine Standard Time. At dako na tayo sa ating headlines balita. Mula sa pag-asa, ulan at thunderstorms asahan sa Batangas dahil sa habagat. Apat na doktor ni Romualdez pinadadalo sa pagdinig ng Sandigang Bayan. OCD, hinikayat ang publiko na mag-iisa sa nationwide earthquake drill. Dalawang mangingisda arestado sa illegal fishing sa Romblon. At para sa Good Vibes Balita, Lima Estate Batangas patuloy na lumalago. Libo-libong trabaho at investment nalilikha. At ako tayo, umpisahan natin sa ang balitaan sa lagay ng panahon. Mula sa pag-asa, ulan at thunderstorms asahan sa Batangas dahil sa habagat. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
1: GV Balita Express.
2: Frankie, magandang umaga. Mga ka-vibes, patuloy na makaapekto ang southwest monsoon o habagat sa Batangas ngayong araw, Setyembre 9. Ayon sa pag-asa, paminsan-minsang pag-ulan ng mararanasan sa lalawigan na maaari maging katamtaman hanggang sa malakas. Posible rin ang flash floods at landslide, kaya pinapayuhan ng publiko na mag-ingat lalo na sa mga lugar na madaling bahain at gumuho. Nasa 25 to 29 degrees Celsius ang inaasahang temperatura habang katamtaman ang hangin at mahinahon naman hanggang sa katamtaman ang kondisyon ng karagatan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
0: Apat na doktor ni Romualdez pinadadalo sa pagdinig ng Sandigang Bayan. Para sa detalye ng balita, pinadadalo ng Sandigang Bayan 3rd Division ng apat na doktor ni dating House Speaker Martin Romualdez sa pagdinig sa Setyembre at 10. Layunin ng korte na malaman ang kasalukuyang kalagayan ni Romualdez at kung maaari pa siyang manatili sa Cardinal Santos Medical Center o maaari nang ilipat sa kustodiya ng Philippine National Police. Kasama rin sa pagdinig ang motion ng kampo ni Romualdez na ipagpatuloy ang kanyang confinement sa ospital matapos makaranas ng anxiety attack at cardiovascular event. Personal din siyang pinadadalo sakaling bumuti ang kanyang kondisyon. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9. Your good vibes. Samantala, OCD o Office of Civil Defense, hinihikayat ang publiko na may kiisa sa nationwide earthquake drill. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
1: GV Balita Express.
2: Hinihikayat nga ng Office of the Civil Defense o OCD ang publiko na makiisa sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill bukas, Setyembre 10. Isasagawa ang ceremonial pressing of the button alas 2 ng hapon sa Makati City na dadaluhan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya. Layunin ng drill na masanay ang publiko sa tamang pagkilos at pagresponde sakaling magkaroon ng malakas na lindol at maipakita rin ang kahandaan ng mga emergency responder sa oras ng sakuna. Para sa GV Balita Express, DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good guy.
0: Sa pagpatuloy ng ating balita ngayong umaga, Marcoleta formal nang humiling na makibahagi sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Para sa detalye ng balita,
1: GV Balita Express.
0: Kinumpirma ni Senator Judge Kiko Pangilinan na formal nang nagpahayag si Senator Rodante Marcoleta ng kahilingan na makibahagi sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pangilinan, nagpadala na si Marcoleta ng komunikasyon sa Senate President at Presiding Officer para sa naturang request. Naging usapin ito matapos humingi ng paglilinaw si Senator Erwin Tulfo tungkol sa 16-vote threshold para sa conviction. Maaari rin itong maging pagkakataon para pag-usapan ng impeachment court ang pakikibahagi sa mga Senate proceedings ng mga senador.

0: Tor na nasa kustodiya. Para sa detalye ng balita. Ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At dako naman tayo sa balitang Southern Luzon. Laguna de Bay, patuloy ang pagtaas ng tubig at 29 na barangay baha. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita
1: Express. DJ Frankie, patuloy nga ang pagtaas ng tubig sa Laguna de Bay na umaabot na sa 12.73 meters nitong Martes alauna ng hapon. Lampas na ito sa 12.50 meter critical high water level. Dahil dyan, ayon sa Laguna Lake Development Authority o LLDA, dulot ito ng tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan dahil sa habagat at low pressure area. Aabot nga sa 29 lakeshore barangay sa Laguna ang nananatiling binabaha. Pinaghahanda naman ng LLDA ang mga residenteng nakatira malapit sa lawa at pinapayuhang sundin ang mga evacuation protocol kung magpapatuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your Good Vibes.
0: At dalawang mangingisda arestado sa illegal fishing sa Romblon. Para sa detalye, arestado ng Philippine Coast Guard ang dalawang mangingisda dahil sa umunong illegal fishing gamit ang compressor bilang underwater breathing apparatus sa barangay Danao, Kahidyokan, Romblon. Namataan ng Coast Guard ang kanilang bangka habang nagsasagawa ng search and rescue operation para sa mga nawawalang mangingisda. Nasamsam sa operasyon ang motorized boat, compressor, spear guns, flippers, hose, goggles at humigit-kumulang 15 kilos na iba't ibang isda. Pansamantalang nasa kustodiya ng Coast Guard ang dalawang mangingisda habang ang mga nakumpiskang kagamitan ay ipinaubaya sa Kahidyokan Municipal Agriculture Office para sa kaukulang aksyon. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At red alert sa Oriental Mindoro Grid, walang brownout na ipinatupad. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita
1: Express. DJ Frankie, sinalim nga sa red alert ang Oriental Mindoro Power Grid nitong Setyembre 7 dahil sa inaasahang kakulangan sa supply ng kuryente. Ayon sa Ormeco, hindi kinailangan ang brownout dahil mas mataas sa inaasahan ng supply mula sa mga power producer, habang mas mababa naman ang konsumo dahil sa mas malamig na panahon. Pinakamalapit sa kritikal na antas ng supply alas 2 ng hapon na may 4.35 megawatts na pagitan sa supply at demand. Siyam na feeder interruptions ang naitala pero agad ding na ibalik ang serbisyo. Karamihan ay wala pang 6 na minuto. Ayon pa sa Ormeco, huling hakbang lamang ang manual load dropping at ipatutupad lamang kung kinakailangan para maprotektahan ang grid. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GV 99.9, Your Good Vibes.
0: At 15 years old na binatilyo at 26 years old na kasama, patay sa pamamaril sa Lucena. Para sa detalye ng balita, patay ang isang 15 years old na binatilyo at 26 years old nitong kasama matapos pagbabarilin habang naghahanap umano ng gagamba sa Purok Jasmine, Barangay Dumuit, Lucena City noong Lunes ng gabi. Ayon sa pulisya, kasama ng biktima ang apat pang kaibigan. Nang lapitan sila umano ng isang 38 years old na farm manager na bigla umanong nagpaputok ng shotgun. Tumakas ang apat na kasama matapos marinig ang paputok. Na-recover ng mga otoridad ang dalawang basyo ng shotgun at kalaunan ay naaresto ang suspect. Patuloy naman ang investigasyon sa motibo ng pamamaril. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Mister patay matapos barilin sa harap ng kinakasama sa Tanza, Cavite. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita
1: Express. Patay ang isang mister na matapos barilin ang hindi pa nakikilalang suspect habang naglalakad pa uwi kasama ang kanyang live-in partner sa Barangay Bagtas, Tanza, Cavite, kamakalawa ng gabi. Kinilala ng pulisya ang biktima sa alias na Ben at ayon sa investigasyon, hinarang umano ng suspect ang magkasintahan at nauwi sa mainitang komprontasyon. Bigla umanong naglabas ng baril ang suspect, nagbanta at binaril si Ben bago tumakas. Dinala pa sa pagamutan ng biktima ngunit idineklarang patay. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang suspect at motibo sa pamamasalang. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
0: Rider patay matapos bumangga ang motorsiklo sa nakaparadang sasakyan sa Antipolo. Para sa detalye ng balita.
2: GV Balita Express.
0: Patay ang isang lalaking rider matapos bumangga ang kanyang minamanehong motorsiklo sa isang nakaparadang sasakyan sa Marcos Highway, City Calumpang, Barangay San Jose, Antipolo City, madaling araw. Kinilala ng pulisya ang biktima na si alias Marie, isang mekaniko. Ayon sa paunang investigasyon, pauwi na ang biktima ng hindi pa matukoy na dahilan ay bumangga ang kanyang motorsiklo sa nakaparadang sasakyan sa gilid ng kalsada. Agad siyang isinugod sa pagamutan ngunit idiniklarang patay dahil sa mga tinamong pinsala. Patuloy ang investigasyon ng Antipolo City Police sa insidente. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At dako naman tayo sa Good Vibes Balita. Lima Estate, Batangas, patuloy na lumalago. Libo-libong trabaho at investments na lilikha. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
2: GV Balita Express.
1: DJ Frankie, patuloy nga na lumalakas ang Batangas bilang sentro ng industriya at trabaho sa Calabar Zone matapos bisitahin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Lima Estate kahapon. Batay sa or mula sa dating 384 na hektarya, umaabot na ngayon sa tinatayang 1,100 hektarya ang estate na tahanan ng mahigit 200 kumpanya at nagbibigay ng humigit kumulang 75,000 trabaho. Tinatayang nasa 128.9 billion pesos naman ang investments na naipasok nito mula sa Pilipinas at iba't ibang bansa. Binisita rin ng Pangulo ang Global Technical Center of Excellence na nagsasanay ng mga Pilipinong profesional para sa energy sector. Mula Setyembre noong nakaraang taon, nasa 2,000 na ang mga nakapagsanay dito. Bahagi rin ng pagbisita ang pagunita ng 70 taon ng ugnayan ng Pilipinas at Japan na patuloy na nagbubukas ng oportunidad sa investment, teknolohiya, enerhiya at trabaho para sa mga Pilipino. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
0: At yan ang kapuuan ng ating mga balita ngayong umaga, hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. You may follow them on their Facebook page or send an inquiry sa Lipa Medics Medical Center Facebook page. You may follow them also sa kanilang Instagram at Lipa Medics Medical Center. And you may check out their website, lipamedics.com. For appointments and inquiries, you may also call 756-1190. 7:20 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Ako po si DJ Frankie at nakasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express sa GV 99.9. Your good vibes.
2: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie.